0: Charles Sampaloc Jr. Ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Calyos.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May ipapakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman nitong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
0: Isa po siya sa binerify namin at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
1: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. I request the tech booth. Ngayon, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
0: Kasama din po siya sa binerify po namin under DOBP list at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
1: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
0: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
1: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman nito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
0: Kasama rin po dun sa verification at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
1: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Calyos. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
0: Kasama din po siya sa OBP list of payees at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
1: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba ang kinalaman nito, pangalang ito, dun sa mga pangalang na mention nyo kanina?
0: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
0: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
1: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
0: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi 8 at saka Dantic 8.
1: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi 8. Ano po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito sa mga pangalang binanggit, dun sa dalawang pangalang binanggit ninyo?
0: Kasama po siya sa listahan ng OBP payees po na walang record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Susunod ay ang pangalang Danric Ocho. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa dalawang pangalang nabanggit ninyo?
0: Kasama din po ito sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Okay. Ms. Grande, maliban dyan sa mga pangalang inyong nabanggit na, ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ng inyong pansin o nakaagaw ng inyong pansin bilang unusual?
0: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
1: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nyo lang pong tingnan ang screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ng pangalang ito sa mga pangalang binanggit nyo? Kakabanggit nyo lang.
0: Kasama din po siya sa binerify na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death.
1: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman po ang kinalaman nito dun sa mga pangalang kakabanggit nyo lang?
0: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
1: at last

0: Tina Matsing. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang binanggit ninyo?
1: Kasama din po siya doon sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage at death certificate.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, matapos ang naunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man mula sa House of Representatives?
1: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
0: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
1: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-re-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry doon po sa na-verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
0: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumentong ito?
1: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan nitong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
1: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
0: Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nang matanggap ang request na ito?
1: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-re-verify nung mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes po. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system.

0: Kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po dun sa mga certified true copies, ano po ba ang inissue pa ng PSA kung mayroon man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ang PSA po through Undersecretary MAPA ay naggawa ng official reply dated June 26, 2026, kasama po yung mga listahan ng verification ng mga results po namin and some omnibus certifications po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande. Pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang June 26, 2026 at may naka-attach na list of recipients with available civil registry documents at mga certified true copies ng iba-ibang mga dokumento. Ano po ang kinalaman o kaugnayan itong mga dokumentong ito doon sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification at certified copies of documents?
1: Ito po yung official reply po ng PSA kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito naman po yung mga...
0: For the record, Your Honor, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, and P-I-24-G-4. Ms. Grande, dun po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman nitong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based dun po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE, P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
0: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascarinhas. Ano po ba ang kinalaman o ang kaugnayan itong pangalang Adonis Mascarinhas dun sa mga pangalang nire-verify ninyo pursuant to the June 2026 request?
1: Si Adonis Mascarinhas ay isa po sa listahan na may single match entry under the OBP list po at meron po kaming inissue na marriage certificate po.
0: Okay. Ang sunod ay pinapakita ko sa inyo ang pangalang Anselmo Santa Cruz. Ano rin po bang kaugnayan ng mga ng pangalang ito dun sa mga nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inissue po ng PSA under the OBP list na listahan po.
0: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po ba ang kaugnayan itong pangalang ito sa mga pangalang nire-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
1: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron pong kopya din ng marriage certificate.
0: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paulo Fernan. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo?
1: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
0: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po bang kinalaman itong pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyo ng PSA.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House of Representatives?
1: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Gerby Luistro po.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
1: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify din po. Re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
1: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito dun sa letter request na nabanggit ninyo?
1: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
1: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply, sulat, dated June 19, kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng inyong re-verification?
1: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung mayroon man? Nabanggit ninyo ang resulta relative to the OVP list.
1: Yung isang listahan po na pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
0: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kaukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
1: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
0: Okay. At nabanggit nyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results pati ng certified true copies.
1: Tama po, ma'am. So, ang Undersecretary Mapa po nag-issue ng letter dated June 19, 2026. Kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
0: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kaming letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives?
1: Ito po yung letter na binabanggit ko po.
0: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-F. May na-mention din po kayo na Table of Verification Results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang Table of Verification Results. Ano po bang kinalaman nito dun sa Table of Verification Results na sinabi ninyo kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives?
1: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
0: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman or kaugnayan ng mga certified true copies na ito dun sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
1: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
1: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database po.
0: At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at nung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
0: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVP to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course. Counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
0: Yes, Attorney, Your Honor.
3: Ms. Grande?
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026,
3: okay.
2: Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. We shall.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
0: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita po muli ako sa inyo mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sali. Ano po ba ang kinalaman itong Fortunato Sali na ito doon sa mga ni-verify ng PSA?
1: Si Fortunato Salig po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa civil registry na siya po ay may death certificate at patay na.
0: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to Juan Fortunato Salig. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
1: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
0: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
1: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. Ang other causes po dito ay community acquired pneumonia.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Si Emilio Sagan ay isa rin po dun sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa certificate of death?
1: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
0: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
1: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
0: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan nitong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
1: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
0: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, P-I-24-F-20-OVP, and P-I-24-F-58-OVP respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Miss Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
1: Yes.
3: Tama ba?
1: Po, yes po, Your Honor. Based dito sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo mayroong Rodolfo Traya na namatay?
1: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil may hindi Rodolfo mo naman Traya. Alam kung siya talaga yun eh.
1: Yes,
3: pero base sa talaan nyo, may ganong pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
1: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Ipo, mayroong Rodolfo Traya pero hindi si Rodolfo Traya.
1: Opo.
3: Thank you. Counsel, you may proceed.
0: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande, kanina sinabi ninyo na yung verification ay maaring magresulta into either a single matched entry, multiple matched entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo dun sa tatlo?
1: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng birth death certificate.
0: Base rin po dun sa mga certificates of death or sa certificate of death, ni Emilio Sagan na inyong in-identify kanina. Ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
1: Based po dun sa death certificate po siya, noong 2022 siya ay 7 years old.
0: Ilang taon po na po siyang patay?
1: 7 years.
0: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
1: Sorry, 7 years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
0: Anong edad ni Emilio Sagan nung namatay siya ng 2022?
1: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
0: Punta naman tayo sa certificate of death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa certificate of death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
1: 11 years po. Noong 2022.
0: Miss Grande, maliban sa mga binanggit nyong binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry na may death certificate?
1: Meron pa po bali 34 na may death certificate po. Okay.
0: Ngayon, Miss Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
1: Based po dun sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na minor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list. Based on record po, meron pong 5 na minor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
0: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
1: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
0: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mo, mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kaya mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, counsel.
0: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan na ibinigay ng House of Representatives?
1: So kagaya po nung binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
0: Okay. Your Honor, just for the record, this letter, list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, T-I-24-G-1, -OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted, Ms. Wayne.
0: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May ipinapakita po ulit ako sa inyo ang mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Nico Alcizar. ano po ba ang kinalaman nitong mga kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives.
1: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po. Si Miku Alcizar, at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: At base po sa birth certificate nitong Miku Alcizar, ano po ang kanyang kalagayan nung taong nung ginawa ninyo ang verification? Or let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Miku Alcizar, sorry, birth certificate ni Miku Alcizar, ilang taon na siya?
1: Si Miku Alcizar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
0: So, ilang taon na po siya noong 2022?
1: Isang taon po.
0: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang nire-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sinahatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. PBBM, pinuri ang waste management system ng Marikina. Proyekto ng lungsod, iginit na gawing template sa Metro Manila.
2: Vice President Sara Duterte, sinabing matagal nang alam ang umano'y plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya.
0: CIDG, itinanggi ang harassment sa pagsilbi ng warrant kay VP Sara Duterte.
2: Mary Grace Piatos, wala sa PSA record ayon kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
0: Edward Paharda, hindi naman makakadalo sa impeachment dahil po sa stroke.
2: MMDA General Manager Nicolas Torre III pinagbulta ng 14,000 para sa kanyang traffic violations controversy.
0: Balitang ekstra, mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay ng tulong sa mga bata.
2: Balitang regional, 13 anyos na lalaki na sawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy.
0: International katropa, 5 ang patay sa naganap na Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
2: Sa balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World.
0: At sa sports creamline, bagsak sa finals ng PBL Invitational matapos talunin ng PLDT.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng Lunes, mga katropa, 7 na tayo sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center. At syempre, ang XLN ay napapanggan sa lahat po ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyo, mga katropa, ako si Buddy Overas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
3: Sa Marikina, over the last 10 years, 11 years, nagawan nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay maging template. At nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
0: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Higit niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ang malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
0: XFM News Nationwide. Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Vic Remulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
4: Are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
0: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
2: Kinuwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
5: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ipinapayag ang mag-file ng piyansa, pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi na lang magpiyansa at hayaang gumulong ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatagot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay, not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
2: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya. XFM
0: News Nationwide. Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno, kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis, kaugnay ng ganyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ang publiko sa mga institusyon.
6: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili. Tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. at ayaw niyang pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-re-recognize ng ating mga batas.
0: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit o manon ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga pro

0: FM News Nationwide.
1: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Fajardo, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Fajardo. Dahil dito sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Fajardo sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Fajardo.
0: XFM News Nationwide.
2: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ang mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagbawas ng di bababa sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na palalakasin ang pamalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino, kabilang sa mga pangunahing proyektong isinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagaan ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatanda na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na

0: subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo, ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng gakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para mamaiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ng pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 milyon pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
3: Hindi naman kasalanan to ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
2: Mm.
3: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. While tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
2: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Giit ni Liachon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanila ang mga kinakailangang medisina.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
1: Balitang regional.
0: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Isang 13-anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap pa, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa hospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng autopsy o pamatukoy ang eksaktong sani ng pagkamatayan ng biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
5: May gilid sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa imbestigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ng bangkay. Samantala, may persons of interest na ang San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
6: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Vina, 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na bypass item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill, ay napirasong 1,000 budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspek at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City. Mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Balik eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP, pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes, pero may paghihigpit na gagawin sa lahat na papasok, kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gagawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ang mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga, kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: May rider katropa ang patay matapos sumalpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
8: Patay ang isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino. Para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, naglabas ang pag-asa, heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito'y epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangad sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
0: Sa yellow warning level po, mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha, particular sa mga flood-prone areas.
2: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras.
0: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon, pwedeng magpatuloy sa loob ng 3 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng drag race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hart Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode, na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGI SC Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3 katropa. Bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ng PLDT sa 5 sets last Sunday sa Smart Araneta. Dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna ng tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Maaarap po ng NX LED ang Thailand-based East Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
10: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos siya ang matinding pagtatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM. Katropa mo.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Clarice, Anna.
15: Exciting!
14: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala joy lami iniyon. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulo kaadlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daw gaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud nako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
2: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan, patch the zone ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
7: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome ang nausaban ni atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Live nausab ang atong programa karon. Dinhi sa gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting and Network. And happy listening no sa mga atong mga katropa din ha nga din nagapaminaw. No, sa ilaga yung mga nagkanaiyang radio sa ilang panimulay. Kamusta kamo dinha mga katropa? Kamusta kamo nining adlaw Lunes mga katropa? I hope and I pray nga din anak mo karon na sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, nga diin bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nga ni kanato. Ilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. No, nining bagong adlaw mga katropa, atong hatagan ug paglao mga atuang lawas nga din possible ug aduna sa gihapoy chance nga din kita gayod makarecover. No, bisan unsa pa man kana nga balatian ang mga katropa, mao nay bitaw no, gani bisag unsang sitwasyon, status sa kinabuhi mga katropa, basta kay ba makamata rata kada buntag, no? Basta makadawat rata og bagong adlaw mga katropa, kana usa ka bagong paglaom, bagong oportunidad, no? Ani kanato mga katropa, mao nang atong ginapahinumdum sa atong mga katropa dinha, no? Adi na nagapaminaw karon, bisag unsa may status nimo karon, unsa man ang klaseng balatian imong gidala-dala. Basta adunay kabuntagon, adunay paglaom mga katropa, ha? Ilabi na kung ikaw karon nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. Kauban ang imong health consultant si Jenny Druda og sa kumpanya sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na sa Yes to Health Wellness Center. Kami gayod magatabang na kaninyo mga katropa. Uban gayod nini mga simple nga mga pamaagi nga din ikaw magkaangkon og kaayuhan. Ilabi na sa dakong tabang o kaluigid sa itong abuhing Ginoo mga katropa. Habusa, bagong adlaw. Ubanin na sa bako ninyo nina itong programa The Secret of Health. Mag-uban-uban ta sa gyapon, alauna imidya nining atong programa. Pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, ha? If you have a concerns and a question, so welcome kamo mga katropa. Padala kayo da sa inyuhang mga mensahe sa atuang text line number na 09091762844. Usbon ko atuang text line number 09091762844. Ayan, o gato ka ng hatagan o pagtagad ha, unya ang inyuhang mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live usab ang atong programa karon. No, pinaagi guide sa XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search no, ang XFM 89.1 Davao Katropa. Makita ninyo live ang atong programa karon. And pwede usab kamo din ha mismo mo comment ha sa ato aga yung comment sections. If you have concerns or aduna kamo ibuot ipabot nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon mga katropa. Ilabi na din sa 89.1 Davao, no? And 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, ayan, and 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 San Francisco, and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, mayong adlaw. Mag-welcome sa atong programa The Secret of Health. Og hinaot ang Dios sa maghatod og kusog kalig-on kanha kaninyo mga katropa sa panglawas sa mga katropa. Oras na ito sa Tibuok ka Pilipinas. Alas 12:46 na gayod ang mga katropa. Welcome ang tanan. Og nining atong programa The Secret of Health sa gihapon hatod kaninyo no, sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga diin na grabe, no? Kanindot sa atong panglawas tungod kay padayon kini. Paghatod kaninyo og alibyo mga katropa kung kamo adunay balatian. Proteksyon sa lawas para gayon malikayan ang pagka problema gayon danini mga katropa. Ilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Speaking of Santon Plus Gold, no, and the Santon Vitamin C, mga katropa, no, grabe na amaze ang ato ang mga katropa, no, sa atong gipahigayon kahapon, no, nga Yes to Health Wellness Caravan, kauban gayud ang class of 89.1 XFM Davao. No, nga din gipangunahan ni Sir Alan Abais. No, kauban usab nato atong station manager, no, Sir Jasper. And syempre ang tibok at team ng XFM Davao. No, kami gid nagapasalamat kaninyo usab mga katropa, ang tibok at team ng Yes to Health Wellness Center. No, sa pakigauban kanamo mga katropa, ilabi na sa mga mingtambong ha. Sa mga taga Aplaya mga katropa, daghang salamat, no, sa inyong pakiguban na kanamo. No, tungod kay nahimong successful ang atong gihimo gayud nga Yes to Health Wellness Caravan, no, gahapon na mga katropa. No, gani nagsudong ta sa mga panagway, no, sa mga tao nga din nintambong mga katropa, makita na to kanila ang kalipay, no. Doon natay gihatag nga libre nga check-up consultation, health counseling and lecture. And doon na patay gihimo nga demo mga katropa, no, nga din atong gipakita kung unsa ka powerful, unsa ka epektibo kinigayod ato ang mga produkto. Amo nang nakaingon ko ganina nga na-amaze, no, kung imong sudungon ang mga panagway sa mga katawhan nga din nitambong sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Na-amaze sila mga katropa tungod kay nakita nila, no, asa ka na ang Santon Plus Gold da kaya mo pasiga og suga, no? Unya ang Santon Vitamin C kaya mo hinlo sa grabe ka hugaw nga tubig mga katropa. No, inanak ka maka-amaze, no, kini gayud ato ang mga produkto mga katropa. Mo nang sa mga katropa nato ilabi na sa mga mintambong gahapon. I hope and I pray, no, ilabi na sa mga nag-undergo medication, isuway sa atong mga pagmanambal sa atong mga produkto. Ako nag-apo nga din ang Dios magahikap sa iyang gamhanang kamot, no, sa inyong mga balatian mga katropa, og kana mawagtang og kamo gayud makaangkon og kaayuhan, no. Og syempre ako ang ginaawhag ang tanan, ilabi na sa mga nakasuway na sa atong mga produkto, ilabi na mga niadto gahapon. Welcome kamo mga katropa ha. Kung buot kamo mag-follow up to a check up and then mudawat og gadugang pang kahibalo, adtoy ato ang Yes to Health Wellness Center Davao branch, no. Welcome kamo mga katropa sa mga taga Davao, no, tungod kay Abrido Pirmi ang atuaga yung Yes to Heart Clinic Davao branch nga nahimutang sa Cellpol building, door number 3, JSIS Heights, no, Dias Kawayan Drive, Matina, Davao City mga katropa, at banta sa Durian World tapad gayud sa Tagum Cooperative, no, nara na sa highway ha. O, dayon lugsong kurbada mga katropa gikan sa downtown. Diya sa atuong bahin, pag hinahinay na mo ay magpakusog kaya basig masobra mo, maglisod na mag U-turn ha. O, narata din na sa atuong bahin mga katropa tapad sa Tagum Cooperative. Abrido matag Domingo hangtod Bernas alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Welcome ang tanan ha. Ilabi na sa mga buot mo balik o buot magpa follow up check up or kung aduna gustoy ipangutana, welcome mga katropa. Labi na kung gusto mo makighimamat nga ni kanato o timing lang nga din ana ako sa ana mo o mato mo sa adlang o Lunes o Martes, no? Okay, mo na atong schedule din hi, nga din ako personal makighimamat nga na kadinyo matag adlang o Lunes o adlang Martes, no? Din hi gayud sa ato ang Yes to Health Clinic branch mga katropa. O, tungod kay Merkules, Huwebes, Bernes, dito napunta, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Tagum branch mga katropa. O, Merkules dito ta, no, Taman Bernes o adlaw nga Domingo mga katropa. And syempre, no, kini kayo ng ato ang programa The Secret of Health. Atod usab kaninyo sa ato ang epektibo nga mga produkto, hilabi na kining ato ang Vision X Plus. Oh, grabe taon kini ka nindot, no, mga katropa. Ilabi na kung kamo adunay problema din ha sa inyohang mga mata, no, or kung buot mo nga diin mahimong himsog, kanunay malikayan kining pag pang labo sa mata, hala, suwayin ninyo ni ato aga yung mga produkto mga katropa, hilabi na kini ato ang Vision X Plus, no. Kunya kung hilig pud mo moinom og kape, pili ang healthy nga kape, no, kini bang lami na healthy pa. Saton Gold Coffee Mix And the Sanson Plaza Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Available sa kanahan sa nang butika nga duol sa inyo ang lugar. O ga among ipahibalo nga ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Available usab kana mga katropa sa ato gayud na mga Yes to Health Wellness Center nationwide, no? Dili lamang din sa Mindanao kundi Luzon, Visayas. Available gayud mga katropa ang ato ang Yes to Health product sa tanang gayong Yes to Health clinic, no? Ug ang kanindo tungod kay Mas Gipabrato, no, ang atong mga produkto. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen. No? Pagdala lamang sa imong senior ID, no? Para gayud ikaw maka-avail sa tuang mga biga discount ang mga katropa. Alas 12:50 ya dos na. Mag-alan sa pagpadayon na itong programa. Ayan, maminaw sa kita o maanindot nga testimonya. Gikan gayud sa atuang master control sa Sir Royce. Atong paminawan and then ay maghawa tungon kay balik kita humanggad sa mga pipila ka mga pahinumdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakaoban si Nanay Melinda Daog sa gayod ka-active user po ng Sanson Plus Gold. Nanay, kamusta? Unsa ang imong experience bago ka nigamit sa ato ang Sanson Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Sanson Plus Gold nga pinaagi ni Anang na
0: produkto.
1: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Mm-hmm. Salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, mm-hmm, na coffee, mm-hmm, nakakana sa ako, nakahatag na ako paligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na tayo gagamit ko ka o santon coffee?
1: Oh,
0: gamit ko ka o santon vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o julog. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na tawag sa itong class gold, doon sila kadugay na gamit sa itong Sanson gold?
1: Pagpuma ng gold.
0: Hmm. Ah, so it means sa Sanson class
1: pa? Sa usaon na pa sa Sanson class. Pero mas, ang ako na pamitan sa Sanson gold is mas kuandid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gid kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
1: Sanson Gold.
0: Sanson Gold. Unsa po yung maingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center hilabi na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is very good.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita ko sa nilang anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya. Tested and probed.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Sanson Plus Gold.
3: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Sanson Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Sanson Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong program The Secret of Health. Sa gyapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. Pag-aras na to, no, sa ginatibukan Pilipinas, ala una na gayon impunto ni atong programa. And welcome ang tanan, nihilabi na sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sa ilang mga radyo. Welcome kamo mga katropa ha, and pwede pa kamo muhabol alang gayon sa pag-uban na nini atong programa The Secret of Health. Just text your messages, no, and concerns. Tuwaga yung text line number na 0909-17-62844, no? And sa mga nagagunit karon sa ilang mga cellphone, no, pwede sa kamo din ha, mo search sa inyong Facebook app. Sa tuwaga yung Facebook Live, no? Search lamang ang XFM 89.1 Davao Katropa Digital, no? Mo na ang atuaga yung Facebook page sa mga katropa. Aduna kita yung mga nagpadala silang mga mensahe, no? Pwede mga tana asa din sa IPIL sa Buanga, Sibugay province o unsang adlawang free consultation kadaghang pula-pula akong pamanit. Now, sa mga taga-IPIL and then taga-Pagadian, if I'm not mistaken, no? Panatay Yes to Health Clinic din ha, ma'am or sir, no? Sa atuaga yung texter. No? Si Doc Asilio, patalinghod na din ha, na-assign mga katropa sa IPIL and sa Pagadian. I don't know lamang kung unsa ang iyang schedule tungod kay duha man ang ato ang himong branch din ha. So pwede ninyo siya kontakon ha, ma'am or sir, no? Or ato ang i-forward, no? Unya, mahuman niya itong programa, ato ang i-forward ng ato ang gayong contact number. Or kanyang mismong texter, ato ang i-forward dito gayon sa branch sa IPIL para ma-accommodate niya ang ato ang texter, ha? And then, naapay niya nag-text pod, katropa, no? From 574, katropa, kusog kadri sa Sambuan, patugtog, lason, halik. Akrabi, halik ka Sambuan from Nestor Cabanag. Uy, happy listening, Sir Nestor Cabanag. No, request siya lasong halik ka, di basta-basta nga kanta, no? Unya, Sir Nestor, no? Kay ipatugtog na ni katropang Jovet Espanyol, no? Sa iyang programang X-Rated. Daghan ang naghulat usab o no? Nag-attend niya ng programa. I'm for sure, no? Ipatugtog na unya ang imuhang request, no? Sir Nestor sa tuwa gayong texter. Anyway, ato ta sa ato ang health information, no, mga katropa. No, ato ang pag-isigutan karon na kining usa ka problema nga diin kung dili mahatagan og pagtagadayon mahimo kining dakong ikadaot sa ato gayong lawas ang mga katropa o kasagaran madato man or mapobre, no, aduna joy tawon niini nga problema mga katropa. Gani, gahapon sa ato ang gihimo nga Yes to Health Wellness Caravan. No, kung at sa dihang nangutan na ta kung unsay pinakahinungdan sa balatian. Nagsabay tubag, no, ang katawhan mga katropa kini jud ang kwarta. No, gasarili dad mao jud na. Kinsa gud tawo yo nagka problema ang kwarta ron, ambot na lang, no. Base siguro katong mga grabe ka mga dato na kayo ron. Wala na sila nagka-problema. Nagka-problema na lang na sila unsay paggastos kwarta, no? Pero halos tanang tao karon nagka-problema nining gitawag na itong kwarta o magresulta ka na sa kondisyon nga gitawag na ito stress, no? So mao ka na ito pagkaisigutan karon mga katropa kini gayong kondisyon nga gitawag na itong stress. So unsa kining maka daot especially kining chronic, no? Grabe or grabe kataas sa level of stress mga katropa. Sa unsa kini nga makadaot both physical and the mental health. Dili lamang sa panglawas kundi mismo sa ato usab nga pangisip mga katropa, sa atong emosyon, kana usab sa atong paminsar, maapektuhan mga katropa kung ikaw adunay grabe nga taas sa level nining gitawag na tong stress mga katropa. Gani sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, ilabi na kung dugay-dugay na taon ka nagdadala din sa imuhang stress mga katropa, kini di ay ha maglangkop o magresulta sa mga pipila ka mga physical health condition. Asama na lamang sa heart disease, high blood pressure, stroke, obesity, diabetes, and the weakened immune system. Isipin nyo mo, no? Just a simple stress.
di mana ko, eh, para kanako, di mana ko natawag simple, kaya dili basta-basta, oy, ma-stress ka mga katropa. Bisag unsa ka baskog sa imong lawas, pero pag mukalit bitaw kag ka-stress, aw tanawa sunod adlaw tingala tag kalit ra kag kabardon dinha mga katropa, no? In anak kag grabe makaguba. Makadaot kini gayo nga gitawag nato nga stress, no? Gani-gani na sa atoang Yes to Health Clinic dinhi sa Davao branch. We have a client, no, nga diin ang iyang usa sa pinaka problema gina tawag nini ginamu sa iyang lawas kini daw nga di siya mag makatarong og tulog stuck na sa kagabihon, no? Sa diyang ato gipangutan na unsay napansin nimo ma'am ngano maglisod man kag tulog tungod kay daghan kayo siya ginaisip. Wala tagaw kayo iyang isip mga katropa, no? So sa dali nga pagka-storya, no, na taas man na amo ang storya mga katropa na sa na to nga diindagan yun siya ginaisip nga problema. That is why maglisod yun siya tulog stuck na sa gabihon, no? Sa dali nga pagkasulti, adun na siya gitawag na to stress mga katropa. Munang stress, nagresulta o difficulty of sleeping, no? Maunang gikinahanglan, no? Ato ang susihon karon kining gitawag gayod na to nga stress. So, unsa nga diin kini kinahanglan ato ang matuldukan tungod kay grabe kini makaguba, especially, no? Grabe kini magresulta o mga pipila ka mga kondisyon, no? Heart disease, high blood, diabetes, o ang pagkaluya gayod sa ato ang gitawag nga immune system. Kung labi na, mahimo kining chronic stress mga katropa, makadungag usab kini sa gitawag na toga kondisyon sama sa anxiety, depression, and other mental health condition. No, bisan sa atong pangutok, maapektuhan gayod mga katropa. So, unsa man jud ay mahitabo dok sa diyang adunay stress ang usa ka tao. Sige daw, unsa man ay mahitabo sa lawas sa diyang naasa stress kining usa gayod ka tao mga katropa. So, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto manggod, sa diyang ikaw gibati og stress mga katropa, kining atong lawas ma-activate kini gayong gitawag nato nga or makapatrigger diya kini gayong gitawag nato ga fight or flight response, no? Kana na mahitabo sa ato gayong mga adrenal gland. No, nga din mo release kini og mga adrenaline hormones, no, sama na lamang sa cortisol. Kung sumala sa pagtuon, kung everyday na lang, hilabi na kung too much of tawag ni ini production of these stressed hormones, hilabi na ini nga cortisol mga katropa. Kini po di ay grabe makapabago sa ato ang gitawag nga kalihukan sa lawas, no? Sa pagpitik sa atong kasing-kasing, sa atong paginhawa, sa pressure sa atong dugo, sa paglihok sa atong mga kaunuran, o gabisan pa man ang ato agayo mga paminsar o atong pangisip, pwede ka na maapektuhan. Sa diyang adunay gitawag na toga too much production of stressed hormones or adrenaline hormones mga katropa. Although gikinahanglan, no, gikinahanglan nato kini sa ato ang lawas kini mga adrenaline hormones tungod kay kini mutabang para gayud mahimo kitang mga alerto, aktibo the whole day, no, especially sa ato mga field the workers or mga trabahante din nga din exposed sa pag-alsa og bugat or nanginahanglan og kusog. Of course nanginahanglan ta og adrenaline hormones, no? Pero dili pod pwede nga grabe na ang pag-release ni ini nga diin na bisan pag gusto na unta ka mo pahuway, naghigda na ka diha sa imong higdaanan sa takna sa gabihon, apan maglisod kag tulog tungod kay grabe ang pag-release nining gitawag ay nato nga mga adrenaline hormones, mauna maglisod ka og pahuway og relax mga katropa. Okay, imong huna grabe manggihapon ang aktibo, no? Subot pasabot adunay pagkadili balanse ni ini mga katropa. Hinungdan nining gitawag gayud nato nga mga or nga kondisyon nga gitawag gayud nato nga stress ang mga katropa. So atong isa-isahon karon, no, sa unsa nga di na mahimong makaguba kini or makadaot kining stress sa ato ang lawas, atong sugdan sa mga physical health. No, number one, heart problems. Sumala sa mga eksperto, no, kung ikaw adunay stressed, especially how many months abtan nag years, no, kini day mga stressed hormones mga katropa mo pataas day kini sa heart rate,
Aga mo papyungkot nining agianan sa dugo mga kaugatan nato mga katropa. Nga din mo pahatag or muhatag o gimbog aton dinha gayod sa sistema sa ato ang kasing-kasing mga katropa. O kung mapasagdan, pagresulta kini o sakit sa kasing-kasing, pagtaas sa pressure sa dugo, o gabisan pa nining gitawag nato nga stroke. Diba? Isipon ni mo? Di basta-basta nga mga sakit mga katropa, ang hinungdan lamang kining gitawag nato nga stress ang mga katropa. Ikaduha, weakened immune system, ang pagkaluya sa immune system. Ilabi na nining atong panahon karon. No, gani no naghatag na og warning ang pipila ka mga dakbayan dinhi sa Davao region mga katropa nga diin magmatngon tungod kay lagi. No, mura gani grabe na ang kining gitawag nato ga toxic haze. Diin possible kung ikaw luya o lawas, sila bina aduna na kay problema sa imuhang respiratory system, mas taas ang chance nga magkasakit ka or magka problema ka kung magsigi ka gawas-gawas din ha. Unya walay face mask, no? Unya duwagan pa jud og stress, no? Tungod kay kini day makapaluya sa atong immune system edi mas magka problema mga katropa, no? Mo nang tawon paningkamuti ha. Kadiin kung unsa man na ang atong gidala-dala karon nga stress, atong hinihinayon na sa pagtanggal hantud mawagtang ha. Tungod kay usa day kan makapaluya mga katropa. Digestive issues. Din na sa sistema sa atong pantuna, pwede po day maapektuhan sa dang ikaw adunay stress ang mga katropa. Kay nga naman, kinidang stress, makapapugong day kini sa atuang sistema sa pantunaw. Nga din magresulta kini sa mga problema sama na lamang sa IBS or Irritable Bowel Syndrome, indigestion, and ulcers. Gani, napansin ninyo na mga katropa sa dihang anamo sa stress, tingala mo kano maghapdos ang inyuhang tiyan, maghapdos inyong kuto-kuto, wa mo'y gana mo kaon, wa manunta mo nino mag soft drinks or nangapi, pero nga nung paspas man ang pitik sa inyong kasing-kasing, sige ra magdugab o aslo. Mga senyales na mga katropa nga din adunay disturbance din hagayod sa imuhang digestive system, hinungdan ining gitawag nato nga stress, no? So inana ka grabe makaguba og makadaot kinigayo nga stress ang mga katropa. Sleep disturbance ato aning nesgutan ganina, no? Dili na maayo ang pagtulog, no? Balisa kaayo hangtod magka-insomnia na jud mga katropa, ay nako po. Hinungdan gayon nining gitawag nato nga stress. Kini bang imong lawas gusto na unta kay mo pahuway tungod kay gikapoy istibok adlaw, apan paghigda nimo ang imong hunahon na tua naglatagaw. Lisod kay ni mga katropa, unya ilabi na kuwa pug kay igong kahibalo unsay mga pwede nimong himuon, mga techniques, no, nga pwede nimong himuon para gayon makapa-activate sa imong para

magasundong sa mga client nato nga din maadtong clinic pag ang ilahang ginaproblema kining pagtulog. Unya adunay connection sa gitawag natong stress, sa grabe makaguol pod mga katropa, no? Weight gain. Sa mga katropa nato din ha nga diin gadugang og timbang, better to check base ga stress ta pud mo, ha. Okay, ang uban ra ba labi na sa atong mga kababayen-an pag stress ganit sila. Unsa ilang himuon? Banat na sila kaon, no? Kining gitawag nga stressed eating, no? Ang uban, ang pahimungtan, ang pagkaon. Kaon din ni kaon dito kay stress sila kunuhay. No? Ang uban po, pag stress, way gana mo kaon. Pero most of the time, kining labi na sa itong mga kababayan, no? Stress eating ang ilahang ginahimo and it will result weight gain. Pagdungag sa timbang, hantod, tua na, nagkuna na, nanambok na mga katropa, okay? Magresulta kini og obesity kadugayan. And take note, if you are obese or sobra sa timbang, mas taas ang chance or mas prone ka sa gitawag natog any kinds of health problem, especially blood circulation problem, no? So mo na ato adyo na gina-encourage ang atong mga katawan din na nga din kung sobra gay mo sa timbang, paningkamuti nga din mabalanse ang inyong timbang ug mahimong healthy, kay di jud maayo nga sobra ka sa timbang mga katropa kay dali ka magka sakit gayod na mga katropa. Other physical symptoms, no? Kung stress pud ka, adunay mga physical symptoms nga pwede nimong bation. Sama na lamang sa paglabad or pagsakit sa ulo, no? Pagsakit sa mga kaunuran, pamuypoy, no? Nga murag way kusog, kakapoy, ug ang uban adunay mga problema sa pamanit. Sumala sa pagtuon kana nga mga symptoms, it also indicates, no, sa gayo sa gitawag gayod nato nga stressed condition. Daghanday kaayo, no? Daghanday kaayo og maguba ug maapektuhan na sa dihang aduna gayo stress ang usa ka tawo mga katropa. How about our mental health? Ganina, physical health man to. Ato pong hisigutan karon kini ato ang gitawag nga utok, no? Our brain area, our mental health. Pwede po ba kini maapektuhan, Doc? No, kung adunay stress ang usa ka tawo, yes po, sumala sa pagtuon sa mga eksperto. Especially kini gitawag na tog anxiety and depression. Kung aduna kay chronic stress ang mga katropa, ang kung ikaw aduna na gitawag na tog anxiety and depression, mas musamot gayud da kini mga katropa. Hantod ka muabot sa punto nga diin ang imuhang pagbati nga mura bitog wala kay paglaom, wala kay interes sa paglihok-lihok dinas palibot na yung mga aktibidad, no? Na yung mga gimbuhaton, no? Or na ay unsa pa man nga mga angay nimong himuunon, o di na nimo mabuhat tungod kay wa na kay interest, no? O ga maglisod na ka og concentrate, o tungod nining gitawag nato nga stress mga katropa. So ang imuhang mental health hinay-hinay na apektuhan. Maglisod na ka og porma og himo og mga desisyon, no, tungod kay ang imuhang cognitive function diha sa imuhang brain area na apektuhan ng mga katropa, no? Increased substance use. Sa mao ni ang pinakadelikado, ang uban pag dunay problema, labi nagbugat-bugat jud nga problema, unsay ginahimo. Labi nag aduna poy kaila, adunay barkada nga di nagagamit og mga di maayo nga mga butang. Hindi ikaw nga unta wa gagamit mo, gamit na lang pud ka kay imong giisip nga basig kini makawala or makatabang para gayud matanggal kini ako ang stress, na? Amo ra ni hitabo hilabi na sa mga medyo bata-bata din, ha. No? Manatawan ato ginawhag kung unsa man inyong problema ay jud taon mo padala, na? Paningkamuti nga labi na kung nagplano mo nga mo gamit na lang ana kay basig ka na makatabang, no? Instead, after nga mugamit mo ni ana mga katropa, ang balik ni ana mas grabe. Mas grabe ang impact nga makadaot sa inyong mental health. O mas sigiho na noon ninyo gamit ni ana mga butang, hantod mawala na gyud mo sa inyong kaugalingon, no? O gani, doon na pa'y gitawag din ni nga suicidal thoughts. No? Kining suicidal thoughts, no? Kini bitang pag-suicide. Pag-isip og dili maayo, nga kutloon na lang ang kinabuhi. Usama na sa resulta kapag aduna na dyan, gitawag na to chronic stress ang mga katropa, no? Sa mga severe cases, prolonged and overwhelming stress mga katropa, mo na ni magresulta og mga suicidal thoughts, no? Pero ayaw po tawon, atong paningkamutan nga din di kita maabot niya na nga mga punto.
tungkol kay totally our mental health is affected.

0: affected. No, nadaot na gid og naguba na jud na mga katropa, na apektuhan jud nining gitawag nato nga stress, no? Ilabi na kung napaka sa gitawag na itong bata-bata, paningkamuti, mas taas pa ang chance. Makorekt ni mo ang imuhang kaugalingon. Stress management. Atong hisgutan mga katropa ugma, kining pag-manage sa stress. Tudluan tamog mga simple tips, simple techniques. Kung sa'yo pwede na itong himuon, no? And then, apod tayo mga specific program na pwede na itong itudlo nga na kaninyo. No, nga din, pwede ninyong himuon din ha sa inyohang matag panimalay nga makatabang para gayod maibsan or mabawasan ang mga stress sa ato ang kinabuhi. Ha? Ugma, atong ipadayon, kini ato ang programa The Secret of Health. Tungod kayo nagsudong ko sa oras, no? Paspas kayo nakadagan ato ang oras mga katropa, basig mabitinta kung atong ipadayon kining stress management. So, ugma, atong ipadayon, kini ato ang pagtuon mahitungod sa stress sa mga katropa. No, dinigyapon sa atong programa The Secret of Health, no, sa ato agayong number one radio station XFM mga katropa. But bago ta maghuman ato sang hatagan o pagtagad, tungod kay aduna magoy pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga mensahe, so ato sang hatagan o pagtagad kini mga katropa, magani ha sa mga naminaw din hakaroon o nagatanaw sa ato ang live, pwede pa ka mumuhabol mga katropa. Padala lamang sa ato ang text line number 0909-17-62844. O sa ato ang Facebook page na live karon XFM Dabaw Katropa Digital mga katropa. From 512. Dok, maayong hapon. Unsa ikatambag nimo sa dili maayong paglibang? Uy, kay akong namatikdan, tagdugay ko makalibang dok. Salamat sa pagdubak, dok, listener ko nimo. Uy, happy listening, no? And thank you for always listening, ma'am or sir. Sa ato agayong texter from 512. So, ang iyang problema, pasintabi ha sa mga nagkakaundin ha mga katropa, is kining gitawag na itong regular bowel movement or pagpagawas o hugaw. Nga diin, dili normal, no? Sumala pa niya, namatikdan niya, nga din dugay daw siya makapagawas gayo dughugaw. Unsa man daw ang ikatambag, no? Unsay pwede himuon. So, dagang salamat no, sa manindot nga pangutana. Gani, kini nga mga pangutana, usani sa ako ang naganahan na hatagan o pagtagad tungod kay talagsaon kini nga mga pangutana. No, kini bitaw ang naghatag og gitawag nga interest no sa mahitungod sa gitawag nga bowel movement. Tungod kay sadly sa atoang kapanahunan karon, pag muisgot ganitag bowel movement, bisan pa mag irregular, maabtan tag tulog kaadlaw, tagupad kaadlaw bago makapagawas og hugaw. Sa atong kapanahunan karon, giisip na lang kini og normal o kauban na kinis panginabuhi. Mao na ang realidad nga panghitabo karon sa atong kapanahunan. Mao nang nalipay ko nga diin aduna tay texter karon nga din gihatagan niya pagtagad ang dili niya normal nga pagpagawas og hugaw. Tungod kay sa tinud lang mga katropa, pag muisgot ganitag irregular bowel movement, na or kini nga kondisyon gitawag kini og constipation or constipation, no? Dili jud ni dapat natong ibaliwala. Kay sa ubang bahin, ang mga health experts gitawag kini og mother of all diseases. Inahan na sa tanang sakit. Asa ka ana? Ang constipation nga din ginabaliwala ra nato karon o ginaisip ra nato nga normal kauban na sa kinabuhi. Kini diay usa ka inahan sa tanang balatian. Dili man natawagon o ginahan kung way mga anak. Subot pa sabot, pag doon na kay constipation, musugot kag sa dili, labi nagdugay-dugay na ng panahon, mga anak jud na o pipila o daghan pa nga mga balatian, mga katropa sa malabot nga panahon. Amo nang gitawag siya mother of all diseases, no? So, kaya nga naman, kinimagod na ito ang tinae, bago na ito hatagan o pagtagad o solusyon, no? Ang ato ang texter, ato asang subayon kadali. Kinimagod atong tinai mga katropa sumala sa pagtuon in 24 hours kung unsa imong gisulod din ha eh, no, in a very and a normal cycle sa ato aga yung pagpagawas og hugaw, dapat in just 24 hours kung unsa gisulod din mo karon imuha jud nang ipagawas, especially kung kato imong gikaon sagana sa fiber ang normal nga cycle niya, na dapat sulod sa 24 oras mapagawas jud na. Maliban na lang kung ang imong gikaon kulang og fiber, no, mga lisod tunawon nga mga pagkaon mo nang maabtan jud nagpipila pa ka adlaw bago mapagawas. No, ang problema wa pa gani ni gawas, gisudlan na po nato pagkaon nga din lisod gihapon tunawon or wala gihapoy fiber. Amo nang tawo nagdasok na sa imong lawas ang hugaw tungod kay wa nimo na pagawas nga magresulta og constipation. Pag mapasagdan ay nako po daghan kayo ang maapektuhan, ha? Kaya kung ato ang bagong susihon, gani kung maato mo sa ato ang Yes to Health Clinic, mas masaysay na to pagkayo tungod kay doon na po tayo tarpaulin, no? Mismo sa atong Yes to Health Clinic na din giklaro doon na to pagkayo kinibitaw nga pictures sa tinaay na to. Nga din ka na ato ang tinaay din mga katropa, doon na din ay mga gagmay kaayo nga mga ugat. No, nga nagpalibot niya na nga kana nga mga ugat connected po din na sa atong blood circulation. Huwag ang ubang ugat na connected po sa mga pipila ka mga organo sa ato ang lawas. Kunya ang problema, sumala sa atong mga eksperto, if you have constipation, regular bowel movement, katuday ang mga hugaw nga din, wa kayo na paggawas, or wa dyan na paggawas sa lawas, nabtan na nagpilag kadlaw, simana, ay nako po mga katropa, instead nga din kato ilabay na sa ato ang lawas, there is a chance nga pwede di ito ang hugaw mubalik, no? Pasulod din na sa blood circulation, mahimong toxic, no? Sa ato agayong blood circulation, especially sa ato agayong mga major organs, our eliminative organs, mga katropa. Maunang ang ato mga health experts, kita wag dyan nilag mother of all diseases, no? Kinigayong constipation. Kaya kung pasagdan, ay naku po, big problem mga katropa sa mga umalabot nga adlaw. Unsay solusyon, no? Para sa ato ang texter, unsay katambag, unsay maayon sa mga gitawag na ito kadunay constipation. Ang pinakatambag mga katropa, paningkamuti, kaon ka og mga high or rich of fiber nga mga pagkaon. Kana mga pagkaon nga sagana sa fiber, syempre, anana sa mga gulay. Kung hilig kag karne, o mga kagibawalan kaon og karne, pero limitahe, ayaw po dihimu ang adlaw-adlaw. Kinahanglan ang gulay dyan nato dapat ang pirmi or himuon natong adlaw-adlaw tungod kay sagana dyan na siya og fiber. No, unya kung severe na dyan na ang imuang constipation, no, pila na dyan kaadlaw nga diin, wa na dyan kakapagawas og hugaw, bugat na kayo sa tiyan, hunungi sa ang pagkaon o ang paggamit nining gitawag na to puti nga bugas. Okay, ang puti nga bugas usapod na sa maka constipation. Kawa man dyan ay fiber, no? Pulihisa na og white, pulihisa na og brown rice, black rice, no? Or red rice, para gayod mo taas ang fiber diha sa imong lawas, hinay-hinay mapagawas ang mga karaang hugaw, no? Himuan ninyo na, unya suwayin ninyo 15 days. Ayaw mo pag white rice, unya likay mo tinapay, biscuit, sutanghon, bihon, pasta, mga pizza. Kanya akong gipangisgutan nga mga pagkaon muna ang mga walay fiber, mga lisod tunawon, dungagan pa dyan sa karne. Suwayin ninyo, sulod sa 15 kaadlaw, likayan nyo na ang mga pagkaon, unya paningkamot ninyo, kaon mo pirmi o gulay prutas. No? And then, pag mata sa buntag, ayaw sa pag-inom og kape, pag warm water. No? At least one glass, pure warm water, mga katropa. And then, after nimo niinom ana, sa buntag, pag mata nimo, mag-ihap ka og tulog ka oras, sunod 3 hours, inom na pud ka og another 1 glass of warm water. No? So, dali nga pagkasturya, every 3 hours, inom ka og warm water. Diba kay dako kay nagtabang para mapahumok ka itong mga hugaw nga din ang gahi din sa imo ang tinae. O ginahinay, ipagawas po na mga katropa. No? Okay, nitaas naman ang fiber sa imong lawas. Kaya wala bang ka nagkaon og mga pagkaon nga white fiber. And then kung doon ka sa atong Yes to Health Clinic, bisitahat tungod kay aduna po tayo cleansing. No, nga din ginapainom na to sa takna sa gabi yun bago matulog para pag matas buntag, mag-discharge jud ka. No? And then syempre, naapot tayo mga pamaagi jud niya na mga katropa. Naapot tayo kinahanglan po na og omega-3 fatty acids nga gikanahanglan para gayon sa pagpagawas og hugaw mga katropa. Gani ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, dako po kayo nagikatabang. Kauban sa ato ang Santon Vitamin C. Taas kayo na og fiber content ang ato ang Santon Plus Gold. Para gayon sa mga constipation, no, dako kayo na ikatabang mga katropa. Ha? Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa atong mga texter, mga listener and the viewers. Dagan salamat mga katropa. Ugma, mauna sa orasa mo sa Gapong Stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa Gapong ng inyong health consultant at si Jenny Druda. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat. Oga, sa pangalan po ng Yes to Health, the Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magkaingon og magkapahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas o magkaamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o binigon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman! Even though it's
3: been so long. Bahin sa gugma.
6: Ako, gimingaw na kay Kunimo.
5: Promise?
6: Promise.
5: Ako po, gimingaw na nimo. You like
3: crazy. Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
3: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
5: Ayok! Ayok na.
3: X-Rated.
5: Boris!
9: Unya ka ron! Pahilag-hilag na!
3: X-Rated sa XM.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: X-rated sa XFM.

0: X-Rated sa XFM.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Taklarek sana!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwakog babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ang akong gugma nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa!
1: Ang saya na summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap
0: para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.

0: X-rated.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santong Blasco!
7: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santong Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Moto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
8: Santong Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santong Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
8: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: X FM.
13: Kaklarek sana.
14: Exciting.
15: Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
15: Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
15: Southern Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant.
9: Kung nagapangita mo og pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibung.

0: tropa. Mali pong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Pagkaklare sa na
1: exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available

0: SSDs Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andito na ang programa.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centen Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumbana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na ng pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Extra Drive.

0: pila man day sugal anang true love, oy. Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo anang Taon Plus Gold. Nga, gatumarhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakahurot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sis the Pain.
15: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers diyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, Southern at agaricus mushroom, the best.
5: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: XFM 89.1. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
19: Extra Drive.

0: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ragun ng never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana
0: exciting
12: exciting
13: Sister Pain.
14: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
15: Usa ka call center agent.
14: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
15: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
14: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agarico mushroom, the best.
9: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Roma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
9: ang tingog sa Roma.
19: Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
9: Ang tingog sa Roma.
13: Ang tingog sa Roma.
19: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito ang produkto sa Yes Toil na panunod, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikaginit, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
3: Sister Pain.
12: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
3: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa,
8: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluya gyud ko.
14: Kaklarek sana.
15: Exciting.
16: XFM 9.1.
17: Tambayan sa katropa.

0: unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Kini ako mata, sir.
11: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
11: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga
17: butika. Southern Gold Coffee Mix.
18: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa
2: Katrupa. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa. lamang. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Clarex!
8: Exciting!
3: Sister Pain!
9: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Cellphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Cellphone Gold, Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Daghang klaseng camera, naay digital camera, film camera ug video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1.
12: Tambayan sa Katropa.

0: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Daklarex, sana?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
13: Exciting summer man nakatrupa.
8: Ang saya
13: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
13: Exciting.
9: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.

0: Kain ka beer, bebe. Okay na kadiha. O, ni plaster na di ay kadiha ha. Karoon ako kabalo nga nag-plaster na di ay ka. Main gabi ida sa imuha, sa inyuhang tanan nga naminaw karon sa tuang programang putahe sa gabi. Welcome once again sa tuang programa gikan alas 9 hangtod alas 11 pos kagabi oy. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Hello. Welcome sa to ang programa karong gabi unang inyuhan ang pugong kuyugan hangtod alas 11 biha. Maghisgot na po kita sa mga butang-butang na dapat na unta dili hisgutan, pero kay Marites manta. Ato gihapon siyang ungkaton. Hangtod sa nay makadungog ug makaingon nga nagpadungog-dungog na sad ka. Kita uy, char lang gani. Ko ba kay guilty ra pud kayo? Relax lang. Lingaw-lingaw ra maning atua in town. Uy, nga daw nga gina-personal naman kaayo nimo ang atuang programa. Kalma lang diha. Ha? Kalma lang diha. Ang atong programa gipalayuhan po sa produkto sa Yes to Health, especially po sa pampawala sa mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Nakubi, kapag ka ikaw po na ay problema karon sa mga baho sa imuhang lawas, especially sa imuhang kilikili, nga grabe nagid kay kabaho bi nga di nagid nimo kayang pugngan. Maski nun sa akong panimog pahumot diha pero kapangalis bug gihapon, kapangibabo gihapon ang baho sa kilikili power. Bi, kinahanglan nimo na siyang solusyonan. Ang kinahanglan nimo ang sabon nga adunay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong programa usab gipaluyohan sa Turbo Man Enhancer, pampaligon sa relasyon, pampadugay sa labing-labing. Turbo Man Enhancer at ang 85 pesos lang per capsule, mapalit po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Yo! Okay na naimong isa kadalunggan diha, girl. Yeah, okay naman. NWK, murag feeling na ako, bungol-bungol tagamay. Sige lang. Sige lang, okay na ni, okay na ni. Okay na ni. Dabi, abrihan na to ang kaban kadali, B. Ang kaban. Ang atong Sir BB question gipaluyohan usab sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang isgutan, di kalidad og pag-international na brand, dili ilaro ng imuhang motor or sakinan, LE Leon Shell Mobility Station. Aba? Nga nung pag i-profile pic, kay dili magdayon. Mona, ayaw sig kuan diha, sig kampanti-kampanti diha. Basiging ending ana, di mo magdayon. May iba no, may iba ka ng lucky lang kayo sila ba? Kanyang, ang ilahang relasyon kay more onto, like, they just wanted to be like personal. No? Gusto lang nila nga walang makabalo, like limited lang, like sila lang duha. Pero, for some reason, matingala na lang ta, nag-profile pic na sila sa uban. Pero bita, ngano man na, no? Ngano man na, bina, kasagaran kapag i-profile pic ni mo tong babae baron or lalaki baron, like majority, wala pa mo i-label ka ayaw, ka nagong label na, ay mo kasal. Pero nganong, diligin mo magdayon. Is this somehow like pamahiin? Is this somehow like mga tinuhuan sa sinaunang panahon na kinahanglan gud daw nga para dili daw masuhong, kinahanglan nga imuha gid daw itago, di gid daw ni mga kinahanglan na ipagawa sa publiko, like dili daw kinahanglan na i-profile pic para malaman ng buong bayan ni ikaw ang nagmamay-ari. Kasi daw, tinuod daw ng evil eye. Sabi, connection, anak, good. Oh, wala, guta ka balugod. Sa inyong mga komento, karong gabi una, pwede na good kayo bingay imuhang i-text sa ako sa 0945-443-5869. Kinsa'y bisita? Who's that? Kinsa? Si? Aw? Binakog food delivery. Ha? Tama. Uy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po sa nag-celebrate sa iyahang adlong natawahan karong gabi una, ika 69th na birthday. Happy birthday, Mommy Josefina Tinambuna!

0: 0915-443-5869. Live usab kita sa itong official Facebook pages BE. Pwede ko ni mong i-chat. Chat. Pwede ka nga mag-comment sa XFM Bukid Noon. Pwede ko pa-follow, pa-like, o pa-share po. And then XFM Bukid Noon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, official Facebook pages and official radio stations sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Nadi akaran sa Hong Kong, mayang gabi idiha mi. I hope you're doing well. O kanang paningkamot lang gid mi, perminti mi kay wag itay mahimo kay poor mangid mi. Kinsao na to, okay, nag-ingon-ingon sa itong kaugaliwang gipang kapoy na ta, di na taganan manarbaho, pero dawata ang kamatuuran nga, poor lang yun ta. Unang every time kapoyon ka, remind yourself, dili mi dato. Motrabaho dyan ko kay, daghan kay mi utang. May gabi, Mami Jacqueline Labis. May gabi po, kang Mami Josefina Tinambuna. Ang ato ang birthday celebrant for today.
1: Happy birthday!
0: Salamat kayo, Mi. Monski. Oh, unsa naman po ni Monski. May gabi, idea sa mga Monski. Ano niyon, queer po. May gabi po, kang Charlene. May gabi po sa mga namina po karon silang tagsatag sa mga panimalay. Mo trabaho kay daghantag. Oh, daghag na kaminus. Ay, hala! Oh! Ooh. Trabaho kita ani kaya ang ubandihan, ang kaminus bito sa tua niya. Lamunog na'y kinahanglan, mangduol ra ba? Na, kung kisa pa itong nakaminus sa imo, maputoy magduol-duol sa imo, haing anag yun ba yan na? Unang, kung nakaminus ka sa mga, yung duol ha? Kay, charot. Hi, kang Gloria Malala Apelo, may gabi po.
1: Thank you!
0: Si Empalmado Tatsky, may gabi po. Watching Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Uy, salamat kayo, B.
1: Thank you!
0: Sa mga naminang po karoon, sa 89.5 XFM Pagadian. Thank you kayo. Live dito sa Pagadian. No, sorry naman. Okay. Sige, anak ko. Good evening po. Always listening po tayo sa gabi from Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Thank you!
0: May gabi, Ma'am Gloria Malala Apelo. May gabi po kang Glenn Tumakian. Greet ko ni Jason ng Egyptian Combati. May gabi, diha. Hi, Zai! Dugay na kayo ko wala ni Salmon sa mga programa. May gabi, Ninong Kikit. Tinubyagon. Salamat, Ninong.
1: Thank you!
0: Miss you, Nong! Sa naman ka nung, oh, it's been a long time naman ka, ayun nung, muraga. Ikalimta naman minimo diri nung. No? Hindi mo na ba kami mahal? Mayang gabi ikay, Bibi, na apa ko diri sa CDOD, naku ka, agoy. May gabi idihase mo, dapat karong gabi una, na-adjudant ako ikauban, pero kay, muragtuwa pag CDO, pasalubong na lang, sir, ha? Double B, may gabi idiha.
1: Thank you!
0: Atong katropang si Double B o gangato ang kaubanan rin sa El Ilion Shell Mobility Station nga naagihapon karon na pa karon sa Cebu. Murag, Cebu? Sa CDO? Murag nindot siguro, sir. Kung nakipasalubong din nga mga donuts nga gigan sa CDO. Ha? Pastel daw. Hala ka, Double B! Naguan, oh, nag-ingon si manager nga lami daw kayong karon ikaon og pastel. No. Pastel na gikan sa CDO. Na. Comment gid diha. Lami bitaw kay og pastel karon kana kung pag-ingkit nimo kay manggawas ang mga tubig-tubig nga yema. No, basa nga yema. Uy. Gimingaw na dito magkaon-kaon anang donut nga green matcha. Donut nga dagko kay bangag. La, wala na nga. Wala na. Sukad-sukad nga. Nagbalhin bito ko dito sa bukid noon. Murag wala na kayo kakaon o donut nga dagko kaayo. Donut nga dagko bangag. Pero lami. Hindi ako pangalan ng brand. Basta kay donut na siya nga dakog bangag nga lami. Ay. Pero gusto gid ni manager og pastel.

0: Ala, naghahas siya, manager, oh. Naghahas siya. So, nadyo day posibilidad nga na, agad ni.
1: Ma-priso ka.
0: No! No! Ni-comment siya, manager, haha daw. Ala, itry doon. Ala, itry daw niya, manager. Yan na daw pastel tonight. Wala akong ganahan ni Double B. Kaya joke lang gani. Lamat kaya daan in Double B ha. Bahala, dali na gulbi mamayad. No? Lami ang siomay sa Tisa, Cebu, Cindy. Wala pag ito katilaw ana, no. Saan taman nga. Ang atong laag dito sa Cebu, utap ra manggigiantuan. Utap ang tuyo dito sa kuan. Hindi lang kung magsaba, basta kaya nabudol ko na abutog 5,000. 5, no? Ah, masa mo na nagkaon ko buhok? 5. 5,000. Ito, abin na ko ganang dos na kapin akong napalit. 5? Ano daw sa, nasa buluwa? Buluwa. Uy, double B. Ano daw ang pastel sa buluwa? Mahapitan lagi day double B. Lagi yun. Ako double B, magpasalamat gid ko nga. Ay double B. Ay kaluoy ani amo ang single nga friend oy, kaluoy ani amo ang double B nga single hangtod karon. Ay. Ay gyud mo joke ani kay marinuod gid dayon ni Siza. Diha ana gina na mong ang pastel nasa buluwa, ningon ra pud siya try. Huh? Lain mo di siya mo ingon og try kay magdalagid na siya. Ingana lang gyud bitaw sa mga mag-asawa din ha akaron nga naminaw ha maayong gabi sa inyo hang tanan. Thank you. O galalis di ay mo di ha. Normal ra gid na bi kana mga mag-asawa din ha ang galalis. Normal ra gid ka ayon na. Normal ra pud nang mag-away-away mo. Do na gyud mga butang na dili ninyo gi kasinabutan sa usag-usa. Di gid mo magkasinabot most of the time kay naa gyud desisyon si Mrs. Naa desisyon si Mr. Pero pag abot sa satisfaction sa matag-usa, dili pwede nga dili mo magkasinabot. Dili pwede nga ang usa humana ang isa wala pa, dili pwede nga ang isa okay na ang isa dili pa. Kinahanglan gid bio. Dapat ligon gyud ang mga mag-asawa. Di ba, Ma'am Emily Saliwa Lopez? Thank you. May gabi, Ma'am Ems. Salamat, Ma'am Ems, sa imong pagsilip sa Facebook si Ma'am Ems. Hala, ang akong mouse kay dili naga. Baritang hatod ka na to sa akong mouse, hindi na mo liho. May gabi, Ma'am Ems. Salamat kayo, Ma'am Ems, ha. Bitaw ka ni si Ma'am Ems, ang iyahang bana kay grabe gid kayo kaligon. Congratulations sa mga ligon o panag-uban din ha akaron o uban ni gid permanente bi sa ato ang Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer aduna kay na siya maka and kalavo huasca. Dako kay kining tabang sa mga mag-asawa ilabi na po sa mga kulang na sa kusog kasi gig overtime sa trabaho. Dako kayo kining tabang sa inyo habi aron mapakusgan ang inyong mga tuhod, ma-perform ang mga obligasyon sa inyong mga asawa o sa inyong mga bana aron walay balibaray. Para po sa mas masaya na pagsasama, ayaw kalimot once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Janelle, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik tayo sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Di na lang ko magsaba sa oras, kay wala naman bito po siya nagasaba sa imo. No, kira? Pwede ka ni mo'y kasakit? Hay na lang. Sige na lang. Sige na, good. Uy, pasagdiin na lang na siya, uy. Ang atang programa, gipaloyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa inyohang panginahanglanon sa pagpa-prenatal check-up or di kaya manganak na wala kay budget. At 2-hour bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic na naamay mutang sa Mimbarangay Size, Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, diri sa Malaybalay City.

0: official hotline number na pwede ni mong i-text or pwede ni mong i-tawagan taod-taod. Ooh! At ang ipod din niya taod-taod lang ito ang live Putahi Confession. Live, dili siya live. Putahi Confession lamang siya tungod kay ato ang pagkabasahon ang sulat gikan sa tuang katropa nga nisalig po sa tuang programa karong gabi una nga magpagawas sa iyahang hinanakit. Sa baga na ay problema diha nga gusto gini yung ipagawas ka na siya niya. Dili gini nyo kaya nga i-hold kaya usahay ba yan? Makadaot ba yan na sa inyuhan ng inyuhang tagu-taguan ng inyuhang mga problema? Pwede ko na yung i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon. Mayong gabi po kay Armand ng Bohol. Thank you! Salamat kay Armand ha sa imuhang permintig yun ng pagpaminaw sa tuang programa. Biyon sa akong pag-appeal sa Putahi Confession, simple lang, pwede ko nimong i-text diri, pwede po nga tawagan tika o kung gusto kang magpagawas ka sa imuhang gibati. O pwede ka nga magpa-schedule or pwede po nga imuha kong i-message sa atong official Facebook page. Hello, BB, Cinderella, sexy. Ay! May gabi, Ma'am Ann. Ma'am Ann, ang bapugin na nadyugog sexy ni Ma'am Ann ay. Salamat, Ma'am Ann. Oh, salamat kayo. Luwi po sa mga gi-profile pic niya. Wala di ay nagdayon. Oops, tagam. Unang pag naamoy mga uyab diha, naamoy mga partner diha, ayun na lang ginupagsaba. I-sikreto na lang na ninyo kay... Masuhong talaga. No? Iba talaga pag ganang maunhan ka sa evil eye. No? I-profile pic, pero... Hindi ka pala mahal. Glenn Tumakin, may gabi. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live ug sa pagpaminaw sa inyong radyo karong gabi una. O para po sa mga naagihapoy comment, pwede ra gid kaayo nga sa itong official Facebook page. Once again, taod-taod at tangin ninyo ang ato ang Putahi Confession sa mga ganahan nga magpagawa sa ilahang gibati, sa ilang mga hinanakit. Yes, pwede ko ninyong tawagan ha sa 0945-443-5869. Mga hatag usag kitag pa-premyo bi kay murag basing gimingaw na mo sa to ang mga pa-premyo karong gabi una. Welcome po sa ato ang pinakagiabangan o ginahulat. Ang ato ang egg, scrambled egg.
1: Exciting!

Welcome po sa itong programang putahing Eggs, Crumbled Eggs. Simple lang kayo mong buhaton, biimuha lang yung tagnaan ang mga naka-scrambled letters na naa sa inyo ang mga screen karong gabi una. Para po sa ito ang jackpot price for tonight, it is now 430 pesos! 430 na! 430 pesos. La, Bisaya. Aruman dyan nagbisaya, di Cinderella. 430 pesos na po ang ato ang papremyo karong gabi una. Jackpot price po na ito. Hadod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Simple lang kayo bing imuhang buhaton. Kung naa ka sa Facebook Live karong gabi una, imuha lang yung tagnaan kung unsa ang naa sa imuhang screen. Tapos B, simple lang po. Kung naa ka karon nga naminaw sa imuhang radyo, tagna ilang ang 34 letters nga nakabutang sa imuhang screen. O, tagnaon. Ay, nag-wondera. Pwede ra mang good na good, oy. Depende. O, sa inyo ha, lahi man po sa amuang. Anong magbuot ka? Sobrang na po. Dili man siya bulol kay ang other cities na gagamit mang good mo og tagna eh. Wala po kay respeto sa kuan ba? Sunod na kong mag-appeal bi kay still working pa man akong story or wala pa yung ending. Anak de ay na. Sige. Whatever you call it. Sige, maghulat na dyan kung kanos aka ready bi. Bitaw din ako maglangay pa biha. Taon-taon at tanginin niyo po nga to ang putahe confession. Sa mga ganahan mo tag na ha. 0945-443-5869. Din ako maglangay pa kay taon-taon. Muragapanikad niya to ang letter sender. Again, sa mga ganahan po nga magtag na unya. 0945 tagna naman awa. Sa mga ginahan nga magpagawa sa ilang mga hinanakit, pwede na po sa 0945-443-5869 or pwede ka nga magpadala sa itong official Facebook page XFM Bukidnon. Para sa ito ang story teaser. Ito ang teaser later para po sa itong putahe confession. Ang atong BB nga gi-profile pic. Ang iyahang pagtuong destiny niya. Pero di ay. Iba pala ang makakasama. At tingin ninyo ito, ito yung hawa dayon ni ha. Lingkod na, plus star na mo din ha. O timplahan ng imuhang Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot kayo na siya sa imuha bi. Ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Makatabang ka na siya nga maalibyuhan ang mga gibati ni mga sakit-sakit sa imong kalawasan. O plus kung panggabi ang imuhang trabaho, makapasigag yun sa imong mata. Apan magpabilin kang healthy, tungod kay healthy po, ang ato ang Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Mapalit po sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usap sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, and pwede po sa Generica nationwide.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, nga nun eh, bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nga nung diriman ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
17: Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa tawang programa karong gabi una, ang Potahe Confession. Sa mga bibi nato o gusto magpagawa sa ilahang mga hinanakit, sa ilahang mga kasakit, sa ilahang mga gipangbati sa dughan, pwede rin kayo kunyo tawagan base 0945-443-5869. Og pwede po mo nga mag-message sa kuha sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Ang atong story karong gabi una, nako, mawalagi na nga, mawalagi niya kung isa ka, maingon sa inyo habito, binga kapag gagani, dili pa sure kung kamo bagay yung magdayon or sa dili. Kanagay mga mag-asawa din ha, i-profile pip, magbuwag pa manggali. Pero depende na ginpud na siya, no? Kung mutuo ginpud ka anang kanang, ah, kani kay i-profile pip, magbulag ra gid ni. Kaya kung murag, you're actually inviting the negative energy. Diba, maging anak ka, maguna-huna ka, dapat positive lang gid permanently. Pero sa to ang letter sender, karong gabi una, B, gihatag na niya ang tanan-tanan. Giprofile pic niya, girespeto niya, gioffer niya yung tibuok kinabuhi, gipagsilbihan, gitagaan sa mga pagkaon na deserve na deserve, apan, ang ending, adunay apan. Din ako maglangay pa, Biki, nagpanikad na po itong letter sender for tonight, rated SPG po. Ang ato ang Potahe Confession, hangyo mismo nga ginikanan, nga palihog lang, kamuno po ang guide sa inyong mga anak, kay there might be some words na dili suitable sa inyohang mga kabataan. Once again, welcome po sa ito ang programang rated SPG, ang Potahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ha! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag lang kog Almera. Di na nako ingon, Cinderella, kung taga-asa ko. Basta kay napugos lang jud ko nga magpagawas ako ang gibati. Tungod kay na feel na ginako, Cinderella, nga ako na lang usa ug wala koy masultian sa ko ang mga problema. Aduna koy uyab for 3 years. Sa tanan-tanan, Cinderella, sa iya ko nag-effort ug bonggang-bongga. Graduate na ko sa kuang kuruso. Ug ang ako ang uyab, estudyante pa lang. Magulang ko sa iyaha og duha ka tuig. Cinderella, pagtuon ako og siya na. Pagtuon ako, siya na ang mukompleto sa tanan-tanan na kulang sa akong kinabuhi. Muna kay sure naman ko, ako siyang gi-profile pic. In short, sa tanan na akong social media accounts, siya ang profile picture. Proud kay ko sa amo, Cinderella. Tanang achievements, gina-credit jud nako sa iyaha. Nagatrabaho ko karon, o gina-make sure jud nako, Cinderella, nga kahit papano, makahatag ko sa iyaha og tabang para makahuman siya og eskwela. Kaluoy sa Ginoo, Cinderella, yes, nakahuman po siya pag-eskwela. Nakagraduate. Nakakita og decente nga trabaho. And Cinderella, happy gihapon kaayo ko. Kay maski naabot na niya ang iyahang panghandoy sa kinabuhi, palangga gihapon ko niya. Pero Cinderella, sa likod sa pagkamapinanggaon sa kong uyab, sa likod sa pagmahal, pag-amping nga ginapakita sa kong uyab, adunay mga ginatago. Adunay mga ginatago na di na ako kayang pugngan. Sa pila ka bulan nga nagtrabaho siya sa iyahang kumpanya, Cinderella, aduna siya'y usa ka amiga nga gitrato niya nga grabe niya kasuod. O gani, best friend ang tawagan nila sa usag-usa. Ang tinuod, Cinderella, pag nagatanaw ko sa ilang duha, marag mas uyab pa sila tanahon kaysa sa amo. Ang akong uyab nga dati, grabe ka, caring, grabe ka buutan, grabe ka mainampingon. Karon, aduna na'y paglikay sa tanang mga ginabuhat. Masilipan lang ganin ako ang cellphone. Mura nagmabuang sa kasuko. Despite Cinderella, gilunok gihapon ako akong pride. Love gihapon ako akong uyab. O ganit tungod sa akong paghigugma sa iyaha, ako siyang gipangutana kung kanus aming magpakasal. Yabot na sa part, Cinderella, nga nagsabot na mi. Nga since huma naman ming duha sa pag-eskwela, na naman mi sa mga saktong edad, magminyo na mi. Tulo ka bulan nga gaplano mi sa among kasal, Cinderella. Ako tanan ang gasto. Masuko pa siya kung dili na ako ibutang sa invite list ang iyang mga suod ni higala. O ang gusto pa gid niya, Cinderella, isa sa mga bridesmaid, ang iyahang best friend. Nga baguhay lang gyud, Cinderella, nga iyang nakaila sa trabaho. Cinderella, wa namin nagkasinabot tungod kay daghang kasyag mga demands. Daghang kasyag mga ginapanghayo sa ako. Ang tinuod kaya na ako. Na
nakaipon man ko kahit papano. Ang di na ako kaya, Cinderella. Na daw mo nagwalay pakialam ang akong uyab sa kuha. Kung okay pa ba ko? Kung kaya pa ba na ako magtrabaho? Kung ikapoy ba ko o wala? Moto, Cinderella nga sa kong kakapoy, nangayo kong cool off sa amo ang duha. Gikapoy kong pinakalim. Gikapoy kong overthink. Hangtod sa nabalaan na lang nako, Cinderella, nga after 1 week, sa cool off nga akong gipangayo. Gi-profile pic na siya sa uban. Na'y pina-hashtag na best friends. Hashtag lovers. Sakit kayo sa kuha, Cinderella. Tungod kay up until karoon, kami giapong duha ang akong gibutang sa among profile picture sa akong social media account. Samantalang, gi-profile pic na siya sa uban. Cinderella, sa tinuod lang ang kasakitan ko. Wala ko'y right nga mangutaan na saya kung okay pa ba mi. Tungod kay in the first place ako ang nangayo o cool off. And it seems like wala na siya'y plano nga makigistorya pa sa kuha. I think ka-enjoy na siya, Cinderella. Ka-enjoy na siya sa cool off nga akong gipangayo niya. And I think wala na'y rason nga magbalik pa mi. Kay pag-i-chat na ko siya, sin zone na lang. Ay, gusto ko mag-move on. Gusto na ko makalimot sa tanang sakit ng akong naagian sa iya. Gusto na ako dawaton na lang, Cinderella, pero dili. Dili pa na ako kaya. Sa mga naminaw karon sa kuang problema, mangayo ko og tambag sa inyo. Unsaon ba pagkalimot sa tao nga gihatag na nimo ang tanan-tanan, pero dili pa dai imo. Para sa Putahe Confession, Almira.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Ang usaka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, tagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Nothing can stop us now. Oh! Wa nagyo makapugong sa inyo hapag bitaw bino ko nang karang kung kamo nagyo pero kung dili nagid kamo nothing can stop us now gyud. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa ito ang nindot kaayo nga haplas ang ito ang Santon Plus Herbal Oil. Nakubi ka pagka ikaw po ga panakit ang imuhang mga kalawasan o gipanuhot ba ka o unsa ba imuhang gibati sa imong kalawasan karon nga murag feeling nimo sakit gyud ang imuhang mga kasukasuan or kadalihok nimo murag na mabali sa imong lawas. Pagpahilot bi o pagbanding mo sa imuhang banner sa imong asawa, magpamassage ka tapos ang imuhang gamitin nga oil, isang atong Santon Plus Herbal Oil. Available na kana sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan nato ang istorya ni Almira kun asa. Oh, gi-profile pic na gid niya kay abi niya sure na gyud nga mao na gid ang iyang makauban sa iyang tibuok kinabuhi apan. Apan. Hindi pala siya. Be careful with the people nga inyuhang makasalamuha or makasalamuha sa inyong mga partner na tinatawag nilang best friend. Kay wata kabalo, basing lahi na. Dili ninyo pa rin tawagog best friend ang inyo ang usa ka tawo kung bago lang ninyo nailahan o inyuha lang nakahimamad sa sunod lang sa usa ka semana. You cannot call them best friends. Martis na sila sa imong life. Or, dili man sila martis sa imuhang life pero na'y posibilidad na bungkago niya ang imuhang panag-uban sa imuhang partner. Tambag na ako kang Almira, Cinderella ka ng mangita na lang siya glain, baby. Oh, luoy man siya magampo gid siya nga tagaan siya lalaki nga buutan bitaw pod. Tama gid pod bitaw. Hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi, baby.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Ajay. Orly ni, baby.
0: Sige, Orly. Unsa man ang imong matambag sa tuang letter sender karong gabi una?
1: Ay, si Mira. Akong analyze kay Mira. Antong lalaki na gawas nga buutan sa iyang pagtanaw na naka-fit niya plan kay siya raman ang nahigugma.
0: Oh.
1: Kanya ang lalaki pulang gugugma sa iya ha. Akong ikantambal sa iya ha. Mira. Kung makakita kang laki nga asama ato kabutan, kung niya diha nahigugma si imuha, kung niya nahigugma po ka sa iya ha, so diha ka makalampuan anang laki hapon. Pag-upon ka anak kung mabot na sa imo, dili pa karon masin sa ugma o sunod simana o sunod bulan, sunod tuig, mabot na.
0: So kumbaga, sa laktong ng pagka-istorya, di na lang gid magdali-dali, magpaabot na lang kung unsay para sa imo.
1: Eh bisan unsaon, kung dili gyud sila may suerte sa usag ko sa dili gina. Dili gina ma himo.
0: Correct.
1: So suerte sa unsang sa. Kana siya bisan pa o dili siya manguyab sa imo. Kung kinahigugma siya sa imo, ikaw po, magkaming yun ang jackpot mo.
0: Tinuod.
1: Pero bisan pa kung saon ni mo, nagpakita na maayo ka siya ha, kung kayayang kasing-kasing, wala man si imo ha. So wala din. So ang mahitabuan na sa imo, diligin ka ka mo. Magkita ako.
0: Uy. Orly, nawala ka, Orly. Magkapalong-palong ang imuhang linya gayon na Orly pero tama ito no, tama ang gingon ni Orly kung para gid sa imuha maskin pag ilogo na sa laing tao di gina magpailog kay para gid na sa imo. Magina ang realidad kung para gid sa imuha maskin pag unsaon ni mo na siya ganang tupo-tupo sa laing tao kung kabalo gid siya nga molistan siya sa iyang kaugalingon maghatag siya limitasyon kay kabalo siya nga taken na siya og naa sa imuha di na gid na mailog sa laing. ang mga ilhanan nga loyal na nga lalaki sa imuha, di gina mulingi sa layo nagmuingon nga gwapa lagi na siya, lagkuan lagi na siya, sexy lagi na siya. O, ingana lang na. Manang, do not kumpiyans. Red flag ba sa usa ka partner or sa isa ka lalaki ang mo-appreciate pa sa laing babae? Para sa kuwa, yes. Red flag siya. Ano man, na naman kay partner, na naman kay asawa, na naman kay lalaki itong giyasagutan na dili babae. Ba? Kung usaha ka lalaki tapos mo appreciate pa ka sa laing babae, knowing na na kay partner, yung mingong kasi nga gwapa lagi na siya ay sexy lagi kayo na siya ay tangkad lagi kayo na siya ay anak baka nang loy ganahan kayo siyang kuan. Dapat dili na ni mabuhatan because that's already a disrespect sa imong partner. Ibig sabihin, dili pa ka kontento kung unsay naa ka. Ang pinakalala diha ka nang i-chat na niya. Na impasgyo ka diha. Lala na gid kaayo na ka nagung ni-appreciate lang siya permiro tapos ang ending kay gi-chat na niya tapos gina-erase. Halag yun. Ako lang yun i-pray nga di mo makitag imong anang klaseng laki sa inyuhang kinabuhi. Kaya pag once gani, masudlan na o ganang inganak nga klaseng laki ang inyuhang kasing-kasing, guba gid mo hangtod sa naapana sa inyong kinabuhi. Ang ending anak, magsigag question sa imong worth, magsigag question sa imong unsay kulang sa imo, magsigag question sa mga butang na nahatag na nimo o niya wala kang ginasuklian. Ang ending anak, ikaw pa'y namuy boy. Ba? Diba? Munang amping gyud bibi. Kung mahimo, kung dili pa gyud para sa imuha, ayaw gukda. Kung mahimo, paabutan na lang gyud ang tao nga para gyud sa imuha. Kay maskin pag-unsaon na nimo o ganang likay, kung para gyud na sa imuha, gukurun gyud ka ana. Kana ra gyud akong maingon sa imuha. Almira, sa kuang kabahin. Siguro Almira, siguro. Siguro kung maingon ko sa imuha Almira nga biyai na, ayun na pag-expect ana. Depende sa imo kay kung ang desire sa imuhang heart kay gusto gihapon nimo siya maski ingon anak yang treatment sa imuha wala gihapon kuy mabuhat. No? Kani mga nagtambag diri a biyae na Almira single pa ko diri. Oh, ingon anak maski moingon ko sa imo Almira nga daghang king lalaki sa kalibutan kung desire gihapon sa imong heart nga piliwan gihapon nimo ang tao nga gapasakit sa imuha wala gid mi mahimo anak. Munang, the final decision will always be yours. Kanang nasakitan na manggid ka, imo lang nang ibutang sa imo una-una nga di na ka maghatag og chance tungod kay mo na yung gibuhat sa imo. How much more kung mas dugay na gid ka ayo mo or dugay na gid kay mga magkuyog, mas lala pa diha nga sakit ang imuhang makuha. I remember na po na akong experience, Anna. No? Tagaan mo na og chance, bugara man na, ba? Mugara na sila og chance pagkauman kay abuso ko na kaana mo sige na lang siya kay naghimo og sila kay ngano man kabalo man siya nga every time maghimo siya sila imo gyapon siyang pasayloon kay imuha mang gitolerate ginamanipulate kaniya nga wala ka kabalo kana lang daan yang ginabuhat sa imuha it's already a disrespect sa inyong relasyon. Ay tasan pa ba nato ni ikapoy na magog tambag nimo ay bitaw, kapoy mo hatag og tambag sa tao nga maskin sa ni mo tambag kay di maminaw. Pero bitaw Almira, kabalo kung ikapoy na ka and it has to end. This has to stop. Kung ikapoy na ka, hala pagpahuway, paghulat nga maabot ang para sa imo kay again, if it's yours, it will chase you no matter what. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Summer man nakatrupa.
1: Ay, ano summer?
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: X FM.
1: Kaklare sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: X FM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Marvin Iban sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa kamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Exciting!
7: Brix Flores sa XFM Davao.
10: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og may hungganon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
11: Alan Abais, Andy Causon.
7: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
13: Exciting!
3: Exciting!

0: Kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi.

0: D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
9: Kaklarek sana!
5: Exciting!
10: DJ Edgeboy Art on XFM.
11: Exciting morning.

0: Kak Larex, sana?
1: Exciting!
2: Ang akong gugma ni mo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
0: Kak Larex, sana?
1: Exciting!
3: XFM.
4: Kak Larex, sana?
1: Exciting!
5: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
1: XFM.
4: Kak Larex, sana?
1: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: B1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin Tesco Butika Navares FRT Pharmacy Samal Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
2: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
4: Express Balita.
1: Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa 4:01 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: Kongresman Pulong Duterte, misupak sa padayon nga pag-uktaba sa BSKE. Region 8 Top 1 Most Wanted Person, Sikop Salyanga. Iran, magdeklara og restricted zone duol sa Strait of Hormuz. Olympic spot, puntirya usab sa Team Philippines sa Asian Games. Aura Brighella, padayon sa pagtabang sa inahan nga nagpailalom og cancer treatment. 74 anyos nga lalaki sa India, nagpahimo og mock funeral aron makita kinsay nanambong. Alang sa health alert, ulcer sa tiyan, unsay hinungdan og unsay alibyo.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Mayambundag, welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 8 ni bulan sa September 2, 2026, kami inyong mga tigbalita karong oras, ha?
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais. O karon sa mga hukad sa balita, balitang lokal.
7: Balitang, balitang
8: lokal. Lokal.
1: Ang ato nga balita nga lokal ato kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa paggawala sa memorya o pagkusgon. Ang cognitive function sa atong auto ka mao hinungdan sa paggawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa tuwang nervous system. Teorya ang Santon Plus Coffee Mix. Wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix available sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuwang nga baritang lokal, misupak si Congressman Pulong Duterte sa padayon nga pag-okay sa barangay o gasangguni ang Kabataan Elections o BSKE. Mato ni Pulong, dili madawat nga himuong rason ang isyo sa budget alang kini sa kanunay nga pag-postpone sa election. Gipasiugda niya nga ang katungod sa katawhan sa pagpili sa ilang mga leader mao ang prioridad o dili ang kakulang sa pondo. Matupan niya, ang eleksyon o sa kinikademokratiko nga katungod sa katawhan nga angay respetuhon o magpahigayon sa hustong panahon. Dili madawat sa magbabalaod ang ulahing agipagulang nga pahayag ni Congressman Zandro Marcos o PCO USEC Attorney Claire Castro nga makadaginot kini ang gobyerno kon maoktaba ang eleksyon.
3: Express Balita.
6: Samtang gidasig sab ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang mga nag-imbestiga sa mga flood control project na mag-focus sa konkretong ebidensya o ang mga dokumento sa proyekto. Matod ni Duterte, anaa sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang procurement records, contracts, bidding documents o uban pang detalye nga mahimong gamiton sa pagsusi sa mga proyekto. Giingon niya nga dili-igo nga tanawon lang kung kinsa ang kontraktor nga balik-balik na kadaog sa mga proyekto. Ang mas importante sumala kaniya mao ang pagsusi kung adunay overpricing, ghost projects, substandard construction, kickback o baka paggamit sa public funds sa sayop nga pamaagi. Gipahimangnuan usab ni Duterte ang mga investigador batok sa gitawag niyang trial by publicity. Matod niya, kung aduna ebidensya sa krimen, kinahanglan kini ipakita og panagutan sa responsable apan dili dapat maghimo og konklusyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Duha ka konsihal sa Davao City ang mahimo karong guest sa Pulong-Pulong sa Davao Vinyas Media Forum karong adlaw, September 8 sa Violeta Room. si Councilor Alrayan Alejandre, Chairperson sa Committee on Culture and Arts o Cooperative Development and People's Participation. Hisgutan ang mga programa sa kultura o arts, lakip ang pagpalambo sa local artist o cultural initiatives, ingon man ang pagtabang sa mga kooperatiba o people's organizations. Si Councilor Bonsa Militar Chairperson sa Committee on Information Technology, isgutan usab ang mga legislative measures bayon sa digitalization, cybersecurity o paggamit sa teknolohiya sa city government. Nagip sa mga giatiman ang centralized data center aron nga mapalig-on ang pagdumala sa seguridad sa government data. Gilauman nga o gilauman nga maghatag usab og update ang duha ka mga konsyal sa status sa mga ordinansa og proposals nga ubos pa kini sa committee o legislative process. Lakip ang mga lakang sa pagpalambo sa information technology, kultura og arts og cooperative development nga direkta kini nga makaapekto sa mga Davao niyo.
6: Alas 9:07 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas ngadto sa 10 hangtod na sa 15%. Ang Xanthone Plus Gold mapalit sa Shopee, sa Yes to Health Clinics nationwide ingon man sa mga nagunang butika sa inyong lugar. DENR 11 matod pa ang kalidad sa hangin sa Davao Region, nagpabiling unhealthy alang sa mga sensitibong grupo. Kadelikado sa hangin, dili makita sa mata. Oy Express balita si katropang Marvin Ebano.
7: XFM Report.
9: Nagpabiling unhealthy o dili luwas ang kalidad sa hangin sa Davao Region, ilabi na alang sa mga sensitibong grupo. Sumala ni DENR 11 Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Marilo Blanco, gikan ni atong Agosto 31 hangtod ning kasamtangan, nagpabilin ang PM2.5 nga air quality sa rehiyon gumikan sa wildfire sa Indonesia.
10: Ang atong air quality level in terms of particulate matter 2.5 or PM2.5 for Kalinan and Digos natong stations, nag-indicate siya nga naa siya sa unhealthy for sensitive group. So kung kanawo na to, sir, ang gikan sa August 30 up until now, makaingon ta nga naagyod ang presence sa PM2.5 nga attributed na to gikan sa transboundary. So until such time na mawala ang attribution gikan sa forest fire, gikan sa Indonesia, so kana, mubalik ang ato ang air quality. Hopefully, na maano siya, ma-disperse siya gayo.
9: Giklaro sab ni ini nga dili makonsiderang haze ang mga naobserbahang daw fogs o dagom sa kapanganuran, sanglit dili visible sa mata ang sitwasyon sa kadelikado sa hangin ug visible lamang ang haze ni atong mga lugar nga mas duol sa nahitabuan sa forest fire sa Indonesia.
10: When we are talking about PM2.5, di na siya makitaan sa naked eye, same with PM10, but then of course parihaan ang ma-observe nato nga halang anong ni dagom, it might be because nga hapit na muulan, but we could not really pinpoint nga ay tungod siya sa haze. Kaya nga no, ang 2.5 again, hindi na ito siya makitaan. Ang ilahang smoke na gikan sa ilang forest fire, ang mga gagmay atong nga particulates mao'y naabot kiriya sa atua. Kaya ang kagamayon niya, it is 2.5 micromillimeter. So, kung natay strand sa buhok, marag ang composition ay gagmay pa, so hindi na siya makitaan sa nito.
9: Tungod sa nagpabiling kondisyon sa hangin sa Davao Region, girekomenda ni Blanco, ilabi na sa vulnerable groups, sama sa mga bata, senior citizens ug mga dunay respiratory illnesses, nga magpabilin sulod sa panimalay o magsuot og tukma nga face mask kung mugawas, sama sa mask nga ginagamit panahon sa COVID-19, aron masiguro ang kaluwasan, gikan sa dili luwas nga kalidad sa hangin. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
7: Express Balita.
1: Aduna kita 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga. Duga pang hukay sa tonga balitang lokal. Padayon ang pagpalapad sa merkado sa mga prutas gikan sa Davao Region. Nga sunod nga dad-on ngadto sa Cebu City ug Bohol Province. Pinagi kini sa Kadiwa on Wheels. Gikan sa mga umahan sa Davao, ipakita og ibaligya sa Central Visayas ang mga fresh fruits aron nga mas mapalapad ang market access sa mga lokal nga mga mag-uuma og fruit producers. Kaya duman nga una na nga gipasugdahan sa Department of Agriculture Davao Region pinagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA-11 AMAD ang mga prutas sama sa mga mangustin, durian, lansones, pomelo o marang sa Health and Wellness Confex 2026 sa Manila niadtong September 4 o 5. Pinagi sa mga product displays o tasting sessions, direkta nga nakaila ang mga consumer sa kalidad sa Davao Produce. Parayon usab ang DA-11 sa pagpalig-on sa market linkages aron nga mas daghang Davao farmers ug agripreneurs ang makasulod kini sa mas dagkong merkado sa nasod.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, personal nga gidawat ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang pasidungog gikan sa Police Regional Office 11 tungod sa dakong kalampusan niini sa anti-drug operations o community policing. Gilusad ang aktibidad ng milabayng adlaw sa PRO 11 Parade Grounds Camp Sergeant Quintin Mary M. Residuo sa buhangin ning dakbayan sa Davao din gihatagan sab og medalya ng kadakilaan sila Ecolan Police Station Commander Police Major Rosario Aguilar, lakip na si Police Corporal Ernesto Jr. Ehilia III og Patrolman Michael Adrian Oralio human sa malampusong bypass operation ni atong Agosto 28 ning tuiga kung asa nasikop si alias Kap o sa kinika high value individual og nakumpiska ang 5 ka kilo sa dahon sa marijuana nga nagkantidad og 100,000 pesos. Giila usab ang Police Station 3 Talomo isip 2026 Gawad Ligtas na pamayanan awardee for most outstanding CSOP practice ug si Police Major Cheryl Bautista isip CSOP Outstanding Individual Awardee atol kini sa 32nd National Crime Prevention Week. Gawa sa DCPO gidayeg sub di PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang dedikasyon sa ubang kapulisan ug gipasalig ang padayong paningkamot sa PRO 11 sa pagpanalipod sa komunidad.
3: Express Balita.
1: Adto na kita ay 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga haon sa balitang regional.
3: Balitang regional.
1: Ang ato nga balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Ang ato nga Santon Vitamin C mga katropa do na kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan og bitamina kaysa sa karot. Dakon tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Available sa mga butika nationwide. Region A top 1 most wanted person sikop sa Liangga. Ang Express balita manukad ni Ale Vicente.
3: XFM Report.
11: Nasikop sa inuyosang operasyon sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa Region 8 niyantong alauna 30 sa mayiging hapon dito sa Barangay Banhaw, Liangga, Surigao del Sur. Dadakpan ang wanted person pinagi sa hiniusang lihok sa Liangga Municipal Police Station, First Liti Provincial Mobile Force Company o guban pang unit sa kapulisan. Human sa padayong intelligence gathering, surveillance o koordinadong operasyon. Giservisuhan ang nadakpan sa tulo ka warrant of arrest ang operasyon gihimo subay sa Police Operational Procedure samtang gitutukan usab sa mga operatiba ang seguridad sa komunidad ug makatungod sa akusado. Gidala ang dadakpan sa buhatan sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon ug legal nga proseso. Katropa aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 530,000 pesos nga balor sa shabu na kumpiska atol sa gipahigayong checkpoint. May Express Balita si katropang Michael Recabo.
3: XFM Report.
12: Ginakop ang usa ka lalaki human nasakmit sa mga awtoridad ang gibarabana nga 78.2 gramos sa gituang shabu nga nagkantidad og 531,760 at toll sa checkpoint operation sa Porok Sais, Plaridel, Misamis Occidental niadtong Domingo sa buntag, September 6, 2026. Nagpahigayon og checkpoint ang mga personal sa First Provincial Mobile Force Company human nakadawat og impormasyon kabahin sa usa ka lalaki nga sakay sa depasaherong uban nga gituohang nagdalaog ilegal nga druga. Ang suspect na inahan sa alias nga Tuto, 48 anyos, laborer o residente sa barangay Look Proper, Plaridel. Atol sa inspeksyon gituohang gilabay sa suspect ang usa ka pakete nga giputos sa tissue paper o gisilyuhan gamit ang packaging tape. Sa pag-able niini, nakaplagan sa mga otoridad ang gituohang Cebu. Kasamtang ang ana sa kustodiya sa Plaridel Municipal Police Station, ang suspect samtang giandam ang tukmang kaso subay sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
7: Express Balita. Express Balita.
1: 16 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang national.
7: Balitang balitang national. National.
1: Ang ato nga balitang national ato na to sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa usa kini ka soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod kini sa imong lawas modiretso kini sa imong atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract available sa mga butika nationwide. Og detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila. Mga katropa, patuloy po na magdadala ng ulan ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang Miyerkules. Ayon po sa weather forecast ng ahensya, pinalalakas ng tropical storm na pilandok ang habagat pero mababa ang posibilidad na muli itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inasahan ang paminsan-minsang malakas na ulan sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro kung saan maaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang dami ng ulan sa loob ng 24 oras. Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at landslide sa mga lugar na madaling gumuho. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Sa Visayas, uulan din sa Antique dahil sa habagat habang inaasahan ng panakanak ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Wala namang nakataas na gale warning sa alinmang baybayin ng bansa.
7: Express Balita.
1: Nang patupad po ng suspension ng klase ang ilang lugar sa Luzon ngayong araw ng Martes, September 8, dulo po na masamang panahon dahil po sa epekto ng habagat. Sa Metro Manila, all levels, public at private, magsishift po sila sa alternative mode of learning delivery. Ito po ang Las Piñas City, Malabon, Mandaluyong City, Parañaque City, Quezon City, Valenzuela City. Sa lalawigan naman ng batas, all levels, public at private, magsishift din po sa alternative mode of learning delivery. Sa Balayan, sa Calaca, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Nasugbo, Taal at sa Tuy. Sa Bulacan naman, dyan sa Kalumpit, walang klase, lahat ng levels, public at private. Sa Cavite din, walang pasok, all levels. Sa Alfonso, Amadeo, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, Indang, Kawit at Ternate. Magsishift po sila sa alternative mode ang Bacoor, General Trias, Imus, Maragondon, Mendez, Naik, Noveleta, Rosario, Tagaytay, Tanza at Tres Martires. Samantala sa lalawigan naman ng Laguna, wala pong face-to-face classes. All levels ay magsisipo po sa online at modular distance learning.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Naaresto si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos ipatupad ng PNP-CIDG ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng 7.4 billion pesos na kasong plunder na may kinalaman sa umunay irregularidad sa flood control projects. Isinilbi ang warrant kahapon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kung saan nakakonfine si Romualdez matapos umanong makaranas ng cardiovascular event, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, binasahan na si Romualdez ng kanyang Miranda rights at nasa kustudiya na ng pamahalaan. Nakunan din siya ng fingerprint bilang bahagi ng booking procedure ng CIDG habang inilagay sa kanya ang orange na damit para sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Patuloy na minomonitor ang kanyang kondisyon bago sa dalhin sa korte at ililipat sa Quezon City Jail kapag ligtas na para sa transfer. Kasama rin sa warrant of arrest ang dating ako Bicol Partylist lawmaker na si Elizalde Zaldico at dalawa pang akusado. Ngunit wala pang naiulat na pagkakaaresto sa kanila. Binigyan din ng Sandigan Bayan na ang warrant ay batay lamang sa probable cause at hindi nangangahulugang napatunayang ng kasala ang mga akusado na itinturing na inosente hanggat hindi napapatunayang guilty sa korte.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na igagalang niya ang proseso ng batas at haharapin ang mga aligasyon laban sa kanya sa korte. Ayon sa kanyang abogado at nakapagsalita na si Aide Fajardo, hindi humihingi si Romualdez ng espesyal na pagtrato at nais lamang niya ang patas na paglilitis at due process. Itinanggi naman ni Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa katiwalian at iginiit na bilang dating speaker, wala siyang kontrol sa bawat takbang ng proseso sa paggawa ng pambansang budget. Ginamit din ng kanyang kampo bilang depensa ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang mga naunang pahayag tungkol sa amunoy paghahatid ng pera sa ilang mambabatas. Samantala, sinabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinapa lamang ang kaso matapos makumpleto at mapatibay ang mga ebidensya at isusumite sa Sandigan Bayan.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Humiling ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan

0: at primary hyperthyroidism si Romualdez, na nanatili siya ngayon sa ospital habang hinihintay ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa kanyang kahilingan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik din sa ito sa Dakbayan sa Davao. Doon na kita ay 23 minutos na paglabay sa Galasay sa Buntag. Gukartong luparan ang balitang international.
3: Balitang international. International.
2: Ang atong balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo ginipaghimo alang sa mata. At doon na giniipektibong potent antioxidant sama gini sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kiniaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa atuang mata. Available na ang atuang Vision X Plus sa tanang mga butika nationwide. Detalye sa itong balitang international, magdeklara ang Iran og restricted zone sa gawa sa Strait of Hormuz. Sumabot nga mga adlaw, sumalapas sa usa ka senior Iranian official. Ibutyag ni Iran o Iran Supreme National Security Council Secretary Mohsin Rezai nga ang restricted zone maglakip kini sa pipila ka mga lugar sa Gulf. Nasairan nga importante ang Strait of Hormuz sa global oil trade tungod kay dinhimuagi ang dakong bahin sa oil shipments gikan sa Middle East padulong kini sa international market. Busa ang bisan unsang restriction sa mga agianan mahimo kini makaapekto sa pagbiyahe sa mga oil tanker ug sa global oil supply labi na samtang nagapadayon ang tensyon ug military conflict sa rehiyon.
1: Express Balita.
4: Samtang sa pikas bahin, temporaryong gipahunong sa China ang approval sa mga bagong pabrika nga mag-produce og batteries alang sa energy storage. Sumala sa taho, gihimo ang lakang samtang girepaso sa mga otoridad ang existing og planned production capacity sa naisgutan nga industriya. Partikular nga gitan-aw ang battery cells tungod sa kabalaka sa posibleng overcapacity o sobra nga production capacity. Ang mga proyekto wala pa magsugod sa construction dili sa pagkakaron o wala pa nagsugod sa pagkakaron dili pa kini ipadayon. Apan ang mga pabrika nga anaa sa construction dili maapektuhan sa temporaryong suspension. Posible usab nga mausab ang polisiya human nga mahuman ang naisgutan nga review. Samtang nasairan nga ang China mao ang pinakadakong producer sa batteries alang sa energy storage. Apan ang industriya nagatubang usab og kusog nga kompetisyon ug paggunhod sa presyo tungod sa paspas nga pagdaghan sa mga manufacturer.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Sports.
2: Atul grato siyempre sa Turbo Man and Answer. Nakulangan ka ba mga katropa sa performance? Di rin nata. Sigurado nga, dili yun ka makulangan o maalang-alang nga ito kang misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee o gingon man sa mga butika nationwide. Detalye sa ito nga balitang paugnat sa kusog na karumbo karon sa pag-qualify alang sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles sa USA ang pipila ka mga miyembro sa Team Philippines gawa sa pagtinguha o mga medalya sa ika-20 nga ASEAN o Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kini ang mga atleta sa lawn, tennis, archery, squash o surfing lakip sa mga nagtinguha nga makigsangka sa 2028 LA Olympics. Ang sikat nga Filipina tennis player nga si Alex Ayala may manguna sa national team uban kini nila ni Shaira Rivera, Tenny Madis o Steffi Aludo sa women's division. Samtang ang doubles specialist nga si Nino Alcantara may bugtong competitor sa men's event. Sa archery, ihatag ngadto ang mga Olympic slot sa mga nakakuha o gold o silver medal sa individual recurve events. Yung man sa mga gold winning team sa recurve mixed team o compound mixed team ng mga kategorya. Sa surfing, ang mga atleta na doon ay pinakataas ng ranking sa men's o women's division magkakuha o continental slot na alang kini sa 2028 LA Olympics.
1: Express Balita!
4: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News.

0: ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic ug visi o mga katropa nga makapalimpyo sa ato ang panit aron nga kita makabati ug kalimpyo ingon man freshness ug healthy nga pamanit. Ang Clear Skin Herbal Soap mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, gipaambit ni actress Aura Briguela ang iyang kahadlok ug determinasyon human ma-diagnose og cancer ang iyang inahan nga si Mary Vic Briguela. Matod pa ni Aura, ang kahimtang sa iyang inahan na himong dugang rason aron magpadayon siya sa pagtrabaho ug masuportahan ang iyang pamilya. Giingon niya nga andam siyang gamiton ang iyang natigom nga kwarta alang sa medical needs sa iyang inahan ug ang iyang mga igsuon. Bisan pa og mahurot pa ang iyang savings, matod niya, andam siyang magtrabaho pag-usab ug magsugod gikan sa sinugdanan. Sa iyang update, duha na ka chemotherapy sessions ang nahuman sa iyang inahan samtang padayon usab ang mga medical tests ingon man treatment. Giangko ni Aura nga nahadlok gihapon siya sa kondisyon sa iyang inahan apan gipili niyang magpabiling positibo o giampo ang iyang kahimtang. Matod niya, dili pa panahon sa pag-surrender o padayon siyang mulaban alang sa iyang inahan ug pamilya.
1: Express Balita. Aduna kita ay 29 minutos na palabay si Klasay sa buntag sa ito ang abritang LRG con Lahira Gyud. Atod ka na ito sa Santon Plus Gold. Aduna kini Mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mga katropa nga compound ako kini nga tabang. Aron nga ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas, ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee o ingoman sa mga butika nationwide. Detalye sa ito ang abritang Lahira Gyud or 74 anyos nga lalaki sa India. Nagpahimo kini og maka funeral aron nga makita niya kinsa ang nagmahal og nanambong. Usa ka 74 anyos nga retirado nga Air Force officer sa Bihar, India. Ang nagpahigayon kini og maka funeral bisan buhi pa siya. Gipahigda siya sa bier og giprosesyon padulong kini sa cremation ground din nakurat ang mga nanambong sa iyang kalit nga pagbarug. Sumala sa mga report, gusto niya nga makita mga tao nga mutambong ugwa muhata kini respeto nga dugan niya samtang iyang gipasiugda ang bag-ong cremation ground nga iyang gipakonstruct. Diretso na usab niya nga gipa inagurahan ang iyang gipundar nga bag-ong cremation center bisan og nagsiga pa ang mga kalimutaw sa mga dubloong og siya bagyod kaha kini ang mibarug. Express Balita.
0: Alas 6:30 sa iro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Aduna kini natural ingredients mga katropa nga makatabang aron makabaton kita og healthy gut health ingon man sa pagpagawas sa mga toxins sa atong lawas. Ang Xanthone Herbal Tea mapalit kini sa mga Y2H clinics nationwide sa Shopee ingon man sa mga butika sa inyong lugar. Ulcer sa tiyan, unsa hinungdan og unsay alibyo. Pahimangno sa mga eksperto kasagarang hinungdan sa ulcer sa tiyan ng H. pylori bacteria ug ganunay nga paggamit sa pain relievers sama sa ibuprofen, aspirin ug naproxen. Likay ang mga pagkaon o ilimnon nga makapasamot sa sintomas, lakip na ang alcohol ug sigarilyo ug bantay usab ang sobra nga kape kung kini maka-trigger sa kasakit. Pangitaa ang gustong tambal pinaagi sa doktor, ilabi na kung balik-balik ang sakit aron nga mahibal-an kung adunay H. pylori ug tambalan kini sa hustong pamaagi. Pagpakonsulta dayon kung magsuka og dugo, mangitom ang imong hugaw katropa o baka sinati og grabe nga kalit nga kasakit sa tiyan. Tungod kay mahimo kini nga tamailhan sa seryoso nga komplikasyon. Aron nga malikayan ang samang sakit, inom og Xanthone Plus Gold tungod sa mga sangkap niini sama na lamang sa ahos mga katropa ug sa uban pang natural ingredients nga makatabang aron ma-maintain na ang atuang himsog nga panlawas.
1: Express Balita.
2: Og higala mo ko tayo naglangkob sa tuang Express Balita ko na adlaw. Adlaw karon nga Martes, Pizza 8 nimbulan sa September 2, 2026. Good morning mga katropa.
0: Maing pagpangape din sa itong mga katropa ha, sa mga mugawa sa ilang mga panimalay ayaw kalimot sa pagsulob o mask. Kaya according pa no, sa kaning DENR o sa Department of Health, dili daw na ito makitaan ka ng haze. No? Busa, dili mo kumpiyansa sa mga katropa, labi na katong anaa sa mga vulnerable sector, katong mga apyugun. No? O para ligo ng itong immune system mga katropa, malikay ta sa mga sakit o makatabang pagyut para batukan ang mga sakit-sakit sa itong lawas, inumpirme sa itong Xanthone Vitamin C. O para laski ang atuang buntag, mawala ang duka diha katropa, inom o higop sa atong Xanthone Plus Coffee Mix o baka sa atong Xanthone Gold Coffee Mix o sa atong Premium D3 Coffee Mix. Sa buntag, katropang Randy Ransantisas, Carlo Jose James Torrefranca, Archie Castellones sa San Rafael, Baliti, Davao City, Reynaldo Dizon o kang katropang Melly Relampagos Kapala. Good morning daw. From Tagum City, Bansha.
2: Good morning mga katropa. Uga, siyempre, katong mga gusto gayod, no, nga mag-amping yun sa ilang panglawas. Gawas na mag-inom ta sa Xanthone Vitamin C, mga katropa. Kanang medyo foggy ang inyohang pananaw karoon sa itong palibot, mga katropa. Dili na siya ingon o kan, ha? Kanang normal nga fogs, no? Kaya haze na siya, mga katropa. Doon natin, mga pipila ka mga alam sa mga gusto o mahiligon, mga katropa, ha, sa kining usa ka event, katropang Andy.
0: Yes. Oo, karong umaabot mga katropahan natin ipahigayon nga President's Cup 2026, a shoot for a cause mga katropa. So, tanan nga registration ani makatabang aron nga matagan o higayon pag-asa mga katropa o malugwayan ang kinabuhi sa mga bata nga anaa sa House of Hope sa SPMC nga nagbatok sa ilang gihambin nga sakit nga cancer. Unsa ni siya or kanus ani siya ipahigayon mga katropa September 13, 2026 karong adlang Domingo mga katropa ipahigayon sa BCD o Blasters City Davao sa Indangan, Davao City. Ang naisgutan nga event mga katropa. Kita kids, no? Alang sa mga mahiligon na o sa bang detalye, pwede ninyong i-search, no? Ang atong Facebook page, ang XFM Davao Katropa Digital na atay mga postings din ha. O pwede po mo diha magpadangat sa inyong mga pangutana mga katropa. If interested mo nga mo join, no? Sa kaning President's Cup 2026, a shoot for a cause.
2: Okay, syempre, official partner na ana mga katropa, ang ato ang Sibyanan, ang XFM 89.1.
0: Yes.
2: Mga katropa, masunod na ang The Secret of Health. Kaubrato niya si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye sa mga issue por issue. Trabaho lang walang personalan. Kaubrato niya si Brixa Flores and yours truly, mga katropa. Sa ngalan sa tuwang retibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
2: Ako usab yung katropa, katropang Ala the Vice. O kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tuuy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: X
17: X
16: FM
17: X FM
18: Kaklarik sana.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:47 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning!
1: Kumusta mos, mi amigos y amigas, mga katropa, welcome sa tuang programa nga Bulsay. Oga, siyempre, managlawigta sa tuang oras karong mga panahon. Kutub talas 9 sa buntag, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And, pizza out so na gayon ning bulan sa September, tuig 2026. Adlaw kita karon nga Martes. Daghang mga kasikas karon mga katropa, ning adlaw. Labi na katong mga dunay mga sakyanan. Labaw sa mga katropa, magandang mandam kita sa tuwa mga bulsag, mga buslot na ba? Kahihan na lang at daan mga tropa kay Puerte Gyo! Lisuda karon ang magpagasolina. Another round of applause na pod mga katropa. Applause na lang taan eh. Kay 5.30, 5.60 o 5 pesos ang ito ang kerosene. Wala, nagyod tayo. Padulungan na ni mga tropa. Kundi magnganga na lang yod daan eh karong mga katropa magbaktas na lang kagita. Pero salamat lang yapon kay buhi lang yapon ta karong adlaw mga tropa og siyempre nakamata kita nga maligunon og marasigon og tagaan ta kanunay sa Ginoo og kahapsay sa tong mga panganaw na. Muna yung pinakaimportante mga tropa ayaw pagpalingla sa mga tentasyon sa palibot mga tropa, isalikway ka na. Ihikling ka na. I-focus ka na sa ato adyod nga pagsampit nga to sa ato ang labaw magagagaham nga Lord. Thank you sa imuhang another day. Another na po nga moment on life o grasya nga imong gihatag sa mataga usa. Hindi masibo nga to ang programang Bullseye mga katropa kung walag na to mga paborito nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ako ni Higupon karon kaya nagkakita na. Nag-meet na po minsan akong baso. Tao din yun akong baso mga katropa ba? Nga medyo ni Kagyo ni. Karon ni uli rin yun ha. Nanam na. O nagingon mga tropa nga tuwang Santon Plus Coffee Mix. Usa kini ka kape nga kung feeling drained at work ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Usa kini ka kape nga makahatag kini og kabasog sa panglawas tungod sa mga sangkap nini. Ang Santon Gold Coffee Mix packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione og collagen. Ang powerhouse blend to fuel our day mga katropa. Ug ang mga top 3 benefits ani, it fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Welcome, welcome, and welcome sa tuang programa nga Bullseye. At usap nga welcome, good morning mga katropa nga tuang sparring partner. Katropang Rich Flores.
2: Good morning. Good morning sa tanan nato nga matik paminaw dinhi karon sa 89.1 XFM Davao ug giun man sa to mga viewers sa to ang Facebook live streaming broadcast at last return of the comeback na.
1: The return of the comeback kay kagapon mga tropa, wa jud mo kita sa mo mga gwapo nga mga panagway.
2: Miss kinyo kagahapon ang gwapo ni katropang Alan o ni katropang Brisa.
1: Ibis kay maotoy ato ang pag hinapay gmayo kay maopay pagbalik nato no ha
2: mo gipangandaman kita ito karas ha
1: gipangandaman tong karas tong akong lunch lobe nako katong three flowers medicated pomade
2: pinawa kuha na inyo nakita good
1: napa
2: morning
1: ba,
2: sa
1: napa ba ng three flowers ron medicated pomade
2: murag
1: pamada man sa una pamada
2: three flowers ba? Seven flowers man siguro?
1: Seven flowers na to. Katong pahumot na po to.
2: Humot po kayo.
1: Katong medicated pomade na pamada na po na.
2: Di man kukuntik pamada katropang Alan kay kining buhok na ko. Di na kinanlag pamada. Kay kining pamada, di ba? Kanang mahipi ang imong buhok.
1: Ako, high school ko, hili ko buhok nga spike.
2: Oh, kanang buhok ba nga kanang hapnig kayo?
1: Kanang imo, di na angay gupitan eh. Kaya hapnig na daan eh.
2: Hapnig naman ni daan. Kaya huwag di ni gupitan. Aporti gining ko ana. Pwede gining kapuyan huwag kuan ba? Limukon. Good morning sa to mga igsoon di ay gikan sa mga probinsya sakop sa Davao region. Kumusta mo mga katropa? Mga katropa usab nato nga mga mamumuo, mga katropa nato karon nga mga drivers.
0: Good morning.
2: Mga katropa nato nga mga professionals, mga kuano nagtrabaho karon sa mga government offices o sa mga private nga mga opisina.
0: Good morning.
2: Ato ang mga OFWs ug ato ang mga Filipino migrants, kumusta mong tanan mga katropa? Welcome dinhi karon sa panaguban ining adlaw na sab karon nga Martes, utso na sa bulan sa September, porti rang dalia 2026. Welcome sa Tumbadaguban sa programang Bullseye!
1: Oy, kay na naman ta sa tuwang live streaming, mga katropa. Like, share, and follow na po ta sa tuwa pod nga panag-lawig sa kahanginan. Mga katropa, sa XFM 89.1 man ito ang dial sa tuwang FM band. Ang tuwang live streaming, makita kita sa XFM Davao Katropa Digital. Sa mga nag-like, nag-share, nag-follow, good morning na tuntunan, mga katropa. O, dalagun ka mo nga pabiling nga nagasuporta sa tuwang programa sa panaglawig nga to sa kahanginan nga tuwang tagaan o pagdagan. Katong gusto nga mag-isaw-saw, mga katropa, you can also text with us or call us, mga katropa, sa 0969-3-0537. O niya, atang-atang ta kay nami mga pinaabtik, mga katropa, nga mga raffles diri, o di ba kaha, mga question and answer sa tuapod nga paglawig sa kahanginan kay naatay mga regalo. Alam siya kayo, mga tropa, sa ito ang programa nga Bullseye. Kung kamo makatawag kamo sa ito ang text hotline, o di ba ka makatext kamo sa ito ang text hotline, muna akong ihatag ninyo. 0969-3-0537. Sa mga ginikanan po, mga katropa, para mahimo nga responsable ato mga bata, ako dili mo ko masupak aning gun handling, mga katropa ba. Basta kay responsible gun handler ka. Kasi karan na mga katropa nga naka-cut-on nga alanganin, moto ang medyo curious sila o bakahimo ni nog dili mo. Pero pag once gani mong mga bata, mga katropa, tudluan ni mong unsa kasagrado ang armas, tudloy na samtang sayo pa kay kana mga katropa. Mura nag-karate, mga god, no? Kato mga walay nakahimuan, isog kayo. Gusto mag-itag-away. Pero pag kartista na ka, mga katropa, muli kay nakaugaway. Mapun ni mga katropa, kung ikaw gun enthusiast ka, ingon nila nga, di daw angay ang mga bata, dalpadal unog armas, no? Dapat, hinoon, mga katropa, tudluan ni mong unsa ka, maayo, mga katropa, kung ugaling kabalo ka, mo... responsable ka, mubit-bit o garmas.
2: Kanang ginatawag nga safety handling.
1: Safety, gun safety handling.
2: Namang lecture, anak, para mahibalo sila unsaon pagbit-bit, unsay asa pwede itago ang armas. Kining armas, gani, katropang Alan, bisan na nga tuwa mga authorities, like tuwa mga policemen, mga men in uniform, dili sila pwede nga magdala og armas sa in public kung wa sila nakasuot og uniforme.
1: Dapat dili na sila ibansiwag-bansiwag ng ilang mga armas, no?
2: So, itago kung pananglit na nakasuot sila diha karon og civilian attire, costume, dili ipakita nga sa publiko nga nagsuksok sila og armas. Oh, di pareha nang ingon ba nga gunitin akong likod ba? Kaya na ako gisok-sok diyan.
1: Na-eskwala.
2: Na-eskwala na diyan. Wadyo ka kakita, anak.
1: Na mag-iubal mga tropa nga, kaya mga bata, kung namatod pa, dili ko nung angin tudluan. Dapat tudluan. So, na-excite.
2: Isol ka ni nagkuhan ka tropang Alan, kanang, nasili ka ng murabag suitcase ba nga, sulanan o armas. Tago gina nila sa pinaka-kuhan yun, pinaka-sikritong lugar.
1: Na yung mga grupo karon sa mga gun enthusiast, ha, nga mao ni ilahang goal, mga katropa, og naponi sila mga tumong og tingwa nga sila magapahigayon og kanaganing mga indigay, no,
2: sa na para po dai sa to mga kaigsoonan ni katropang Alan para sa inyo kasayuran, dili lang ni ingon nga kuanan nino kanabang show force or kanabang pahibalo nga ako maay kay kumutiro. Pero diyan tumong ani para ni ngadto sa mga cancer patient, labi na sa mga kabataan, no, sa Southern Philippines Medical Center. Sa kada registration fees nila, sa matag usa nato, no, padanglitan ikaw ako mo para registro ang atoang ginahatag dito is doon na equivalent
1: kabahin ka diya sa mga cancer patient karon sa House of Hope, mga katropa, no. Kay nga tong ipasabot ani doon na tay pahigayon nga President's Cup 2026. Shoot for a cause ni siya, katropang BRICS, no? Shoot for a cause, karon ni September 13, karon Domingo na ni, ning tuiga, dito ni sa Blaster City, Davao, sa Indangan, mga katropa. Partner din na ato apod nga gini nga sibyanan, ang XFM 89.1. Muna akong giingon, mga katropa, kini siya, kwa ni siya, kining unsa kini nga mga bala ni katropang BRICS, nga lingilingin. Kaniing kwa siya. Nalimot ko atong term. Nalimot kong original nga balam ko na ako.
2: Dilipon ni katong kuan, katong Julin ang bala.
1: Katong ni mga kuan. Nalimot ko nung sa tinga aromas ni mga tropa. Sige lang, balikan na to na mga tropa. kining mingutag more than just a shooting match ni siya mga katropa ba? Kay it's a chance to witness the thrill of action air, experience an amazing community, and be part of something that truly makes a difference mga katropa. So money ang President's Cup 2026 shoot for a cause. Every registration niyo makatabang kini alang ngadto sa tuang mga kining cancer patient diha sa House of Hope. Karon na ning September 13 2026 airsoft di ay karon pa ni abot sa kundila. Dugaya maabot sa kundila ay. Airsoft ni siya. Pero dili tong mga ordinaryo nga mga airsoft no. Nga pwede siya pang kuan siya kana ganing pang kana ganing pang dula-dula pud ba no. Unya karon
2: pero kinahanglan pa ba rehistro ning ko ano kinahanglan gyapon
1: rehistro kinahanglan ng gyapon oh. Kay mahulog mong gunag ng replika no. Dapat kini mong gun replika i-rehistro na kay basing malaan ka mahulog damper dala gana no. Dakpan pud gana mga tropa
2: arabay mga replika ron nga mga E4 mga import import di ay no.
1: Pero dili basta-basta bisan pag airsoft ni makabusdot ni galingag-ngag ni maikong
2: aw
1: sipa man kay ni.
2: Remember na ko tong dili dapit sa 76A nga porting reklamo atong mga batan-on nga mga tambay diha ba kanang sanginlan nga mga riot kids. Di dapit sa 76A nga reklamo sila kay gipamusil sila airsoft sa mga security tanods. Sige pag riot pa mo kay dili lang airsoft ang madawat ninyo.
1: Araw-araw na kay kesa nang dibomba kay.
2: Dibomba kay mo. Mudot na gito.
1: Mudulot yun to. Anyway mga katropa, one team taha, one goal and one purpose. Every registration os bunta magatabang kini sa kining House of Hope mga katropa og Hope to Children of House of Hope diya sa may SPMC in their fight against cancer. Susunod na mga katropa nga to usab nga mga headlines karong mga oras sa
2: mga headlines. Headlines. Paminaw.
3: Bullseye headliners.
2: Sa ito mga headliners, dinikaroon sa ito mga balitang lokal, Davao Light, mupatuman kunog rollback
1: wow!
2: Sa presyo sa kurente. Karong bulan na, bulan sa Setyembre.
1: Pila po.
2: Wapos sila kasulting pila.
1: Kaya ang gisaka na ba, gikan sa 8, pila na? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 6 pesos.
2: 6 pesos na, no?
1: Anam-anam lang.
2: Di abot pa 14, di ba?
1: Dulan 14 pesos na kay 13 pesos
2: 0.95 man siguro to.
1: Basta kay centavos na kulang
2: round para 14. Round off ana 15.
1: 15. Layo ang sa round off ay 15 ah.
2: So kini mayo ning balita no alangan to sa mga kaigsoonan nato labi na sa kato mga residential area kay mao ni gina-focus gina-sentro karon kato pangalan ilabi pa nga do na karoy propose na walaon ang katong value added tax alangan to sa mga residential areas para ngadto sa electricity no para sa tibok nasod Pilipinas ni so ang Davao Light murag naguna na sila karon sa pagpatuman ng rollback para sa precious kurente ko nining bulana ko no para sa mga residential areas.
1: Ayun.
2: Sa dugang pangbahin na dinhi karon nakurat na ni sila katropang alan. Hog racer sa Davao region
1: kani
2: nagsubo tungod sa ubos nga presyo sa baboy.
1: Ano kay ginahulga mga una sa mga tropa nga dunay swine fever kadang pero, African swine fever ESF.
2: Ingon ang mga hog racers diri sa Davao nga or ang DA ingon sila nga wala may kuan diri kini bang ginatawag na swine fever.
1: Dunay dula ana eh.
2: African swine fever ESF.
1: Tinuod na ako mo attest ko ni katropang Briggs no kay dito sa Davao del Sur diha sa may Coronon. Mo ni ilang mulo ang ilang bakte dito halos ipanghatag ang presyo.
2: Barato labi taw kayo dito katropang Alan. Karong panahon na natoy.
1: Pero ano ang Davao City mahal ang gyapon ta.
2: Ano unsa diferensya no?
1: Unsa diferensya mo man ang babuya na.
2: Unsa man ni kanang pag once nga makasud kag Davao mahal?
1: Mahal na.
2: Unya pag mugawas kag Davao barato. Tanaw ra ko dito sa karne ganing baboy katropang Alan dito dapit sa Davao del Sur. Nana sa 250 per kilo.
1: Baratuhan na.
2: Samantala diri sa tua, taga 300,
1: hapit 400 man.
2: Taga 400 tong kuan katong kanang sa Limpo. Ta 400.
1: Unya about 430 gani na.
2: Kanang gitawag nilang pirna, tag 380, 350.
1: Mahal-mahal na.
2: Porting mahala.
1: So, dito kay tag 230 na lang, 250. Ang baktin tag 1,200.
2: 1,200 na lang.
1: Oh, ang baktin. Sa una tag 3,000 na.
2: 3,000 3,000 na bitaw. Unya karon nagreklamo lagi sila dito karon katropang Alan kay kumamalit sila og tag 3,000. Unya tapos ang litsonon na muhalin ra pug 3,000 for tinglugia.
1: Sa imo pa lang pagpalitson gani 1,500 imong bayad.
2: Oh, lugi tayo. So mo na karon ang gikabalak-an sa to mga hog research diri sa Davao region.
1: Nya mahal ra bang feeds?
2: Mahal kayo, wagi pagbarato ni.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kanunay gining gamahal samtang ang mga buhi kanunay gabarato.
1: Araw-araw na lang na kaysa pang ipang lubong na kay moingon ning mga kanon kani mga veterinarian nga oy nainabot sa mo ang impormasyon nga nagka-ESF ta. Wagi pay mahalin to. Loy kay mga baboy.
2: Nakita ka to pang alas sa video bang gikuha nila video nga dako kayo nga baboy no.
1: Murag, loy kay to anay to.
2: Anay no nga. Nikalit lag kurog ba samtang
1: siya.
2: Nikurog to siya, kigandaman naman siya bangag.
1: Alangan nga, ikaw daw kanaganing nasa yung lubungan na di ka mangurog.
2: Oh, kurog kayo, anong duga. Kigisood na siya dito sa...
1: Kaya kung makasulti para itong baboya to, mura man taan niya kanyang panahon sa hapon, ani?
2: Oh, huwis ni kutsilyo. Isood man taan ninyong paksol. Oh, mana sa Pigas Gabay, dinikaroon sa itong balitang regional Malacanang, mi kumpirma sa preparasyon alang sa kasaysayan, unang kasaysayan, no? Nga Bangsamoro parliamentary elections karong umabot nga September 14 na.
1: Ang karong lunes na. Oh,
2: karong lunes na. Oh. Na niyang mahitabo nga election diyang napita sa may ano sa may
1: Lugaya, no? Grabing preparation diya, pila ka tuig preparation.
2: Kay una magunin kuan, una ning hitabo no sa kasaysayan sa election diyang napita sa Bangsamoro nga duna nagisilek ka og galingon nga election diha.
1: Ako napalaka ko ani kay ang uban dito nga mga miyembro sa MILF nagka kuan sila nagka divide.
2: Dunay tungod lagi sa election no.
1: Commander Bravo nagpagawas na pud siya giyaha. Naputoy kandong kang makakuha nga grupo no nga wala gi appeal diha sa election kay gipang i-reach sila mga pangalan mano putoy mga radical na pud nga grupo to
2: puros ra ba ni sila mga kuan puros ni kanhi mga armed group ni sila sa Moro Islamic
1: sila lahi sila kana ganing mga gidala nga mga katauhan o kaning ilang mga armada
2: isa sila og kausa kaniadto pero karon political kuan naman sila na naman sila political group naman sila karon. Lahi-lahi sila dahil yung tumong. Dili pariha ang ilang kausa is tagaan sila diha karon og gobyerno nga kaugalingon samtang nahatag na sa gobyerno sa ilaha
1: suportaan.
2: Lahi-lahi na po sila og tumong. Kini akong ipatuman. Kini pong isa mao ni akong gustong ipatuman. Sila ni
1: mali agimo ako ang tama.
2: Wala karon ang ilahang problema dihang dapita. Samtang diha o pag-asa nagpahimangno na nga to sa mga Mulupyos, Mindanao, tungod kay Duna, kuno'y Intertropical Convergence Zone, ITCZ, o haze or hanap nga kahanginan sa Davao City o guban pang bahin sa Mindanao, tungod kinis asugikan sa forest fire sa Indonesia.
1: Dool mong tag Indonesia, mga katropa, di ba? Tapos, ang kining ilahang sunog dito, nga nitabo sila ang forest padulong sa tuwa din hi.
2: Ang hangin habagat pangod katropang ala no ang hangin padulong diri sa Pilipinas. So niabot gid diri sa tuwa karon sa Pilipinas.
1: Dili na siya fogs ha.
2: Pero mas dool ta diri no kay dito sa ano ang Luzon parang wala pa.
1: Ayaw po kay luoy na kay sila dito.
2: Luoy na gibahan na sila dito.
1: Mag-haze pa sila gibahan pa na pa joy umaabot na pod nga kuan. Kining hanging habagat na pod.
2: Ako nakita nga video katropang Alan nga dito sa Santulan. Welcome to Santulan. Dili na kining mga sakyanang kayutaan ang dagdagan. Bangka na. Pumpboat nang dagdagan sa kalsada.
1: Welcome
2: dito.
1: Welcome to Bangkaan na.
3: Pinoa!
1: Santulan
2: na parang sa Manila, manisintro, sa Metro Manila ni, sa Manila
1: Metro
2: City.
1: Metro Manila, sa may Santulan Avenue. No? Ngayon mo na yung mga lugar nga naisantol pero di mabaligya.
2: Naisantol pero sunlight na, walay tol.
1: Walay tol.
2: Sa dugang pangbahin, dinigaroon sa itong mga balitang nasyonal, PSA or kining
1: Philippine Statistics
2: Authority. Pinaagi ni National Statistician Marisa Grande sa Senate Impeachment Court nagklaro nga gamay ra kuno kaayo ang kahigayunan or slim kaayo ang kahigayunan nga dunay taong buhi sa mga midawat og pundo gikan sa OVP Confidential Fund. Ialangan kay alias Isra Mani. Oh, kuya po niya. Ipapangita mo nila katrubang Alan ang katong asa man diya si Kwan, si
1: Piatos.
2: Piatos.
1: Asa man si Belat.
2: Asa man tong mga tawhana ni. Buhi ni o patay ni.
1: Di mo po siya makasulti o kanang nabay death certificate ni. Wa man po. Ganun mo sulti mo siya patay na.
2: Tungod kay kini mga tawhana ni, ado na to'y isang na-mention nila dito katong pangalan, 1965 nga patay.
1: Mm.
2: 1965 na. Tagnaan lang itong pangalan na to.
1: Natagnaan siguro to. Oh. Kanang, kumbaga, nagka-match lang ba?
2: Asal ka mangita.
1: O di ba ka, katong ako, intel ko, niya to kong interior ba? Nagkabasa ko pangalan, gamito na ko ni. Pwede mo na.
2: Pwede good. Katong, pwede nilang gamito na katong pangalan niya. Tapos sa tanaw na gini mo mga apelido katong pangalan, puros mga puros ilhan gini mo nga kanabang
1: mga alias ba?
2: Aliases ba? Mm. Alias. Halimbawa,
1: mga werlock ay mga apelido.
2: Oo. Oh, halimbawa kanang Piatos. Sabay para dila nai pangalan, mahibal-an na nila, sila na mismo ang nagbansag ana. Sila na nakahibalo mismo kay intelligence good ni.
1: Unya dili man lang kay isa ka intelligence no, isa ka ulo sa intelligence, isa ray pangalan daghan na gidala na. Bisang asa nga lugar na, mao ni ako ang pangalan diri lugar. Diri ko nailhan sa isa ka Mirigris Piatos din sa Picas kay nagaraya ko.
2: So, Picas si Kwan kining kaning boy bawang.
1: Boy bawang ko diri.
2: Boy bawang ko diri ang dapita. Dito si Negaraya, kato si Maritis Piatos.
1: Pero pag counter na sa pag interview sa depensa nga to kang o pag pangutana nga to kang Marisa Grande, daghan po siya mga sami po, siya nga gipanulti. Anyway, ato na
2: balikan na. Sa tanan ako, katropang Alan, irrelevant kayo mga kuwan ay? Irrelevant kayo ang mga ang ilang pagpatawag ani?
1: Hangtod na niresulta kini.
2: Kisa pa mga tawhan na katropang Alan nga magtuo nga kanang alias sa doon na ay kanibang papel, dokumento da karon sa PSA.
1: Di na lang ka mag-intel kung ina na manggaling.
2: Pero magkaroon pa ni natao ning ato ang pipila ka mga naa sa prosecution pod.
1: Ikay ang ilaha diha, kita naman nato ilang tumong diha. May ilaha lang gyay namo ni, buto magyo ni ba?
2: pero watch out diha karon si Vice President Sara Duterte. Kay mahitabo ani kadto pangalan basin og dutan gyud og todo si Vice President Sara Duterte gumikan kay padakop na manggani si kuan
1: si Romualdez.
2: Romualdez siya pa dili. Nga di man gisa kadugo.
1: Di magtapat sila sa ospital, ana lang man.
2: Pwede ra man. Sa dugang pang sa dugang pang bahin og katapusan Malacañang og Philippine National Police PNP diara. Mi pasalig sila karon og seguridad ni Vice President Sara Duterte. Si Isay LG John Vic Rimulya miyakusan ay noon sa Vice President nga nagdrama human gibalibaran ang ilang tanyag, ang ilang offer. Ingon sila ba nga?
1: Offer po rin siya.
2: Madam Vice President, hatagog ang mga security escort sa imo. Kini mao ni mga pulisa niyo, mga...
1: Asa nagikan sa imo, ha? Salig ka ko nimo?
2: Dini, kuyaw kayo ni Madam Vice President, kuyaw ni sila nga kuha ni mga... elite force ni sa PNP.
1: Kini ako ang security escort mo ni eyes and ears. Nako.
2: Pahingon na siya nga, adri na lang ko sa kuha, bahalag security guard ni. Elite manggihapon ni sa mga SG.
1: Kaila ko ani nila.
2: Mga elite force ni sa SG.
1: Kaya nga yung mga PNP. Huwag si salig sa police. Huwag si salig sa DILG.
2: Sa bagay, doon naman po yung mga kuan dito, commander sa MILF nga nag-ingon nga, o kuan yun, kanibang hari ito sa MILF. Nga ready ko no silang magpadala o security escort alang nga to sa vice presidente. Sulti lang karon ang vice presidente kung unsa nga size. Battalion size or unsa ba? Grabe na ginang battalion size katropang Alan.
1: Kuan lang sa, kanang si Bato lang sa, inyohang ako pa hondi ha.
2: Kapangalan sa inyo, bantay lang sa inyo si Bato.
1: Murag na ito yung nagpa-picture diya nga si Bato, tuwa dito si inyohang grupo ha.
2: Adili, kuan rato, kanang EI.
1: EI ra to.
2: Ano ang tunay nga? EI ra ni.
1: EI ra to.
2: Diba lo kang una gipangita si Senator Bato ni uso katong mga EI nga kuan, katong EI nga mga
1: ultimo gani si Bato gani ni sakay gani nga abi nagtinuod.
2: Sakay po ang palasyo sa Malacañang, abi nilag tinuod kay nadamay man dito si Mayor Basti Duterte no.
1: Kay kini magug EI late na ninabot sa tuod, dugay ra man ngadto sa gani nga Laing Nasod. Ulahira kita
2: sa Duyan po. Muna karon ang ato mga balitang lokal, nasyonal ug balitang regional sa ato panaguban sa programang
0: Bullseye.
3: Bullseye.
0: Bullseye.
1: Ato sang abakan mga tropa ang ato mga balita gikan sa tuwa mga patrollers sa karong mga orasa. Ato ang mga regional network patrollers nato. Atay kuan ya, diri sa lokal nato nga patroller mga tropa no. Ato nga delegatan mga tropa kay nabay nakatambay diha. Eh kung si Katropang Marvin Ibano, I think, no?
2: Oh, doon ay usa ka semana kuno nga implementasyon sa four focus directives sa DCPO. 92 ka mga individual ang naaresto. Sa iro na to karon ang kinitibukang detalye sa report. Katropa mo sa balita, si Katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
0: Live report. Report.
4: Niabot sa total 92 ka mga individual ang malampusong naaresto sa Davao City Police Office kung DCPO subay ka na sa gingusgang pagpatuman sa 4 Focus Directive sa PNP. Sa dato sa DCPO, gikan Agosto 30 hangtod September 5 ni Tuiga, 28 ka anti-illegal drugs operation ang napaygayon na niini na may resulta sa pagkasikob sa 33 ka mga drugista o pagkakumpiska sa kapin 278 grams ni sabu na nagkantidad o total kapin 1.8 million pesos o kapin 694 grams ng marijuana na nagkantidad usap o kapin 83,000 pesos. Samtang sa 17 kanta illegal gambling operations, 19 kasugarol ang naaresto sa kapulisan uban sa pagkakumpiska sa anasa 5,140 pesos na pusta o 17 kakaso na ang napahing nga sa korte. Magungahon sa pangbandang operasyon sa DCPO batok wanted persons din sa 35 ka operasyon nga gihimo, kumpletong naaresto ang 35 ka mga individual nga target sa tip na niini ang 17 ka most wanted persons. Anasab sa 5 ang naaresto sa kampanya batok loose firearms dungan sa pagkakumpiska sa 5 ka armas. Siyam ka armas ang voluntaryo gisurrender upat gumikan usab kini sa uplan katok kung tulo ka kaso ang napail na sa korte. Ipasugda sa DCPO ang kinakalampusan nagpamatuod sa likod na pagpapuman nini sa balao dinubanan sa kana sa pagsunod sa human rights o police operational procedures. Sumisab nga ipasugda ni DCPO si Director of Police Colonel Peter Madria na nahimong posible ang mga operasyon tungkol sa kinisa suporta sa komunidad, barangay officials o Davao City LGU subay sa inyusang tinguha sa mas luwas o malinawon na dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
3: Report.
1: Dika salamat mga katropa nga Marvin Ibano. Mga katropa to sa nga delikatan kining pamahayag ni VP Sara nga nag-ingon siya mga katropa nga sa taong bayan na lang yugo musalig. Mga nag-ingon na to mga katropa nga out of frustration sa interview na to kagahapon ni Atty. Bato. Posible nga dili gud tanang mga pulis ang wala niya sa ligi. Dili gud ingon og kanang mga opisyal o kining mga individual diya salud sa DILG wala isalig mga katropa nga to apod nga vice presidente. Kuha ni siya. Tungod sa mga kasikas karon nga giingong threat diri, threat dito, ako man gani hinoon ang na-threatened karon ako na hinoon ang gidemanda o grave threat. So, money ang pamahayag mga katropa ni VP Sara sa taong bayan na lamang ang iyahama ito pang pagsali. Itong paminawan mga katropa, eh, kung ready na.
5: Mga kababayan, napakarami sa inyo ang nagpadala ng mga mensahe ng suporta, panalangin, at pag-aalala. Sa sobrang dami ng mensahe, ay hindi ko na masagot ang bawat isa. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko, at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos. Nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino. Ang totoong pressure ay ang makasaysayan na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na ngayon ay nasa 62.77 pesos na. Ang totoong pressure ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan. Busa, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta ug mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayon na akong buhaton nga ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Syukran.
1: Nirbati mga tropa nga pahayag ni VP Sara nga nagabutya gini nga sa taong bayan lamang kini ang iyahang kuno matubang nga pagsalig no. Diri puta ka tropa nga Bricks no, daotang hangin ha. Kagin nga gibalita na to mga tropa nga kini nga to ang palibot dita magkumpiyansa gumikan lagi kay na ang kini nga daot nga hangin busa magainom ta og Santon Vitamin C.
2: Kana? Tanti na.
1: Okay.
2: Para maligon ang inyong immune system.
1: O, pangbara mga katropa sa ato apod ng mga sakit-sakit sa lawas mga katropa kay ang pag-asa nagsulti na daan nga wa pa ni hawa kining haze nato mga katropa. So ang kalidad sa hangin nagpabilin kining unhealthy sumala pa mga katropa ani ang mga update no sa air monitoring sa DENR sa Davao Region. Air quality update as of September 7, 2026. Data collected from ambient air monitoring station sa Tagum Station recorded fair air mo din na sa Tagum, arang-arang mo din ha ang inyong quality, while Kalinan Station and Digo Station both recorded fair air quality, and then dirita sa PM10 but reached very unhealthy level sa PM2.5. So, dunay increase of PM2.5 concentrations may be attributed to the ongoing transboundary haze event originating from Indonesia. So, ang mga members of sensitive groups, kato mga ginikanta na ito mga tropa, nga dunay hika, dunay mga dalira kayo, kapuyon, kumaglakaw, di ba, mag-walking-walking ka mga tropa, sige kag inhale, exhale, instead of hayagan ang imuhang pamati mga katropa o di ba ka maka-release ka sa sakit sa baga, ma problema ni nung ka kay maghot imong dugan gumikan ni aning haze mga katropa. Og gi-advise mga katropa ang gawas nga mag-inom ka og Santon Vitamin C, magmask kung ikaw dinha naa ka anang mga lugar nga naa diha ang daotan pod nga hangin. Dili to daot ang hangin mga katropa nga kuan kada kaning makasimhot ka nga may ka kinsay nang utot. Dito mao ha. Daotan ni nga hangin nga dilisod kayo na to ni ma-inhale no kay naa ni nagdala ni siya og kanang mga sakit-sakit sa tuang lawas og hina ang imong immune system, wala kay inom-inom og Santon Gold o Santon Plus Gold mga katropa nga makapalig-on diha kanimo. Dali ra ka mapukan. Dito sa atong katapusan mga katropa nga news trends karon, ang Department of Education gibadlong kini sa pag-promotar og Pride Parade o parade na siya Pride Parade sa mga estudyante. Naunsa magpod ni nga DepEd mga katropa nga ilahamang kini nga gi-promotar rinoon ning LGBTQ unsa ni plus mga katropa nga parada, unta dili na lang kini mga katropa nakahimo inon kini og kanang nakakot kini attention nga to sa mga ginikanan. So kini si representative Nazal mga katropa, Nazal no, gi-question niya ang Department of Education.

0: daghan ko ningon nga unsa may naaana. Pero kinahanglan pa ba gyud nang ipromotar? Kumbaga, kita nga mga ginikanan, tadili mo ni pag-ingon ng mga katropa o kanaganing...
1: Actually, doon na may mga nag-promote po diha katropa ng Alan o nag-align no, sa panawagan aning LGBTQ diha karon sa House of the Representatives. Mm. But gani doon na tayo, usa na ka-representante katropa ng Alan bago lang natapos sa iyang term, no, nga gikan sa Luzon. Mm. Nga, kung gito siya, kanabang lalaki nga nahimo ng babae, nagpa-implant.
0: Karon man mga panahon na mga tropa kay display naman god. Mm. Sa una nga medyo makakita kag bata mga tropa nga medyo landingon sa wala kanang huyangon. wa may komo nga ingon nimo sa una ay pagbinayot ba? Naon man ni wala. Di man wa may
1: masuko.
0: Wa may masuko, wa may bullying mahitabo mga tropa.
1: Wala ra man bayot sa una panlitan nga ikaw bayuta ka, ikaw gigadala aning ulan diri ba? Ingon din ang bayot unsa ko Ginoo.
0: Ngayon mga bayuta ni dapat ilansang sa cross ni. Managanta, managa, di ba? Ang sumug-sumug dahil naman na.
1: Kaya may kayo manubag ang mga mga miga-miga na tong bayot?
0: Oo, niya. Oy, kama mga bayot, turnpuro nga mo sa maidot na. Ah, mamalik ta, mamalik ta. Wala wala eh. Sumug-sumug yung masaw na. Kaya mga good mga katropa, pasag nila sila ha mga kagawian sa gawas. Pero kanang ibutang ni nunin mo sa edukasyon ba? Kanang ibutang nimo sa DepEd nga nanatay inari nga klase nga mga activities nanatay mga murobag sobra na no, sobra na kayo sobra nang pag tagad bis kay ang uban diha ma lakin on pa o mabalik pa ngatos pagka lalaki madayunan
2: no?
0: So anyway mga katropa kana ang gipasalig ni Sunny Angara nga iya kuno matupag
1: dapat neutral na. Neutral ang atong DepEd
0: neutral ang karon DepEd.
1: Neutral sila
0: pwede na sa mga NGOs non-government organization katong mga grupo
1: na may grupo karon sa mga LGBTQ sila sila
0: why magbuot na nila
1: na sila kailangan man ng rights
0: katungod na nila wala tanay sulti mga tropang ni supak taha pero kung ang DepEd na may manguna murag lain naman
1: dili na siguro na. Party sa DepEd let's say usa ka magtutudlo or usa ba ka estudyante nga mag-lead ha karon og ihara na katungod.
0: May pa ang DepEd mag-lead mo diha Bible study.
1: may pa. Gibalan ba nato og kinsay tahoron? Oh, si Sir Alex Montañez katubang Alan no morning from
0: Cloud
1: Maru. Rainforest. Alam mo kun sa resort po diha katubang Alan.
0: Nakasuroy media sa Cloud Maru no. Gusto na ko Kuya Alex, gusto na ko kanang musakay na imong dinosaur diha. Pero sa man minimo isuroy diha kanang naa ka. May nang naa jud ka. Kay para i-sorry-sorry mo naman ang imong dinosaur diya.
1: Aksara man po ni this Pilipinas kuni si Sir Alex. Ito ani Permente dito sa Japan.
0: Ah,
1: ito ani kanuna dito sa Hong Kong. Nag-enjoy nalang ni si Sir Alex sa iya mga kaapuhan.
0: Ana-ana, yun na.
1: Imbitahan ni Sir. Negosyo, nani-negosyo nga nag-invest siya karon o kanabang resort, no? Dihadapita sa may part of Kuan yata ni boundary sa
0: Pilipino. Kalinyada na dito nila ni Kuan. Nila ni kisa ni atong Kutsial dia Kundi Baluran. Murag dito ng lugar ng Cloud Maru.
1: Cloud Maru Rainforest.
0: Naraba ni bago sila dito nga gitukod po sa atbang. Murag ka na ganing Kuan ka ng pangbata ganing Suryanan. Apoy sila coffee shop. No, nindot na dia. Labi nag nindot na diha, labi na imbitahon.
1: Karon may nindot ka ba ala no? Nindot kay suruyon dito karon kay medyo init-init ang Davao region.
0: Nya pangit kayo di ilang hapog hangin kanay haze dito wala.
1: Pero kibalo ka katropang Alan si Attorney Ryan Rick Bisnar di agi limpyuhan na niya iyang resort po.
0: Ay kana. Attorney, nag-invest kami ni katropang Bricks diri ni SM mo kana ganing pang e-house. Motapad. Ing na lang may kanang kanus ah. Motapad lang media bisa nasa.
1: Si Attorney Mapudgod, si Attorney Ryan Rick Bisnar pila ni na si Samal katong ato ang private bang kuan gani?
0: Kada bang private resort. Kun lang gud kana ganing di lang gud mi ingon og kanang mangangkon. Kana ganing igo lang gud mi mo bakasyon nga di mi magdisturbo sa inyo ha ba? No? Ana siya. Mapabugna lang ba?
1: Ana si Attorney bang libre man mo. Pabayra pud mi gamay kisa day bisan og katong taglimpyo na lang ba atong tagalimpyo
0: kanang pabayra po mi attorney pero kanang ang among buhaton lang masolicit lang minimo ano nalibugon na to na
1: so pareha ni sila og kwan pareha ni sila og kinibitang hilig si Sir Alex Montañez.

0: tani si attorney Ryan Rigby's na. Na kanang mga resort bitaw. Kanang mga personalized kanang family nga gusto kay magbanding mo. Nala pwede mo dito dool mo dito kang Sir Alex Montañez Subaka ni attorney Ryan Rick Bisnar. Pwede mo mutawag sa mo adiri kung gusto mo magpa booking. Di ba may mga yung porsyento, no?
1: Kuwan lang si Kuya Alex, istorya-istorya na ito, Kuya Alex. Para ang amo mga kataling bandari mo, ingon o ganang ganahan, lagi may auto dito. Sabot lang ta.
0: Actually, gimingaw na kuwan ni Sir Alex sa pagbisita sa iyahang kuwan, sa iyahang EPM.
1: Office. Naman sa MAA, di ba?
0: Oo, sa may MAA nga office niya.
1: Okay. Ayaw nga buntag mga katropa, huwag ingat mo diha. And mabalik na taon-taon mga katropa, huwag kung sabi mga isyo nga itong hatagan o pagdagad.
0: Ang mga isyo niya katropa ang alan nga itong hatagan o pagdagad. Kini, nindot ni mga katropa, gumikan kay ang kanina itong speaker sa House of the Representative, giaristo!
1: Nakaya nilang arestohon?
0: Grabe, kada gano kayo aning kwarta niya tapos pwede din ang arestohon, di ay?
1: Mo ba?
0: Di basta-basta na. Naka-plunder ko no, katropang alan?
1: Ay, hala, plunder, walay piyansa.
0: 7.4 lang?
1: Hala!
0: Iyon sila trillion.
1: Sabi, gamay ra kayo na. Iuli lang na, restitution lang.
0: Pisa mo lang, gipahangyo na, gipahangyo.
1: Di, wag naman po inapahat nga to sa asa po.
0: Pero... Naigo gihapon
1: siya. Di ay.
0: Nakurat-kuratan dagway siguro katropang alan.
1: Oo.
0: O baka nakahibalo na siyang daan kay bago na serve ang warrant. Mamapuning ang dawa
1: nga. Ingon nga, my friend, wala tayong ano ngayon ha. Ay ganito ang gagawin namin. Anong gagawin mo? Sige, magpa-ospital ako.
0: Dala din siya sa ospital. Anong gawa sa mga sakit? Purting daghana na.
1: Limang ganang walo ka mga sakit na yun?
0: Doon na siya ka ng taas ang ihang sugar, taas ang ihang daghan siya mga sakit niya. Hypertensive siya. Susluya.
1: Unya,
0: Susluya sa tuwang speaker, katapangalan na niya. Grabe na ba ni mga hatag o bugas?
1: Ana, lagit. Ako maluoy ko ana niya kay ingon na ba ni Luistro? Ha? Mo niya ang pinakamayo nga kuan kining Speaker of the House of the Representatives
0: ana
1: so
0: siya
1: far.
0: Nga, dumami ang ating bigas
1: dahil kay Romualdez.
0: Speaker Martin Romualdez.
1: May mga ayuda po tayo.
0: Dumami ang ayuda
1: dahil kay
0: Speaker
1: Martin
0: Romualdez.
1: Nagkaganito po tayo dahil kay
0: Martin Romualdez.
2: Pinawa!
1: Ay, ato na istorya mga tropa. Okay,
0: mali ito ang kuhan karun kay nag-sumiti siya karun na katropang alan no? Para sa itong mga
1: nahihangyo siya, no?
0: Nasay motion na nag-file dito sa 3rd Division sa Sandigan Bayan sa Quezon City.
1: Normal na kay at least manliga maginag unsay asas lang makalusot.
0: Kay kini bang motion niya sa kini ginatawag na urgent motion ad ticautelam o cautelam. Para sa iyang continued hospital confinement ko no. Samtang nagkustudiya siya karon sa kapulisan.
1: Di ko motuon ni mo eh. Motuon lang ko ni mo kung butangan ni mo breeze na imong liog.
0: Pero dapat pareha sila ni kuan ni Dudong ni Dudong Saldi.
1: Kaya.
0: Di ba? Si Dudong Saldi bago siya na niato dito sa Langyaw nga nasod kadto pangalan na tukod ang iyang liog.
1: Nagpa breeze dayon.
0: Dili gipakontrata to niya sa iyang kuan sa iyang kontraktor. Siminto man to.
1: Apil to sa kadagan yung gipasiminto.
0: Gipasiminto niya yung liyo.
1: Wapot to nahuman, kaya dungagan pa to ispalto.
0: Butangan pa ito, butangan to niya. Paklaro na to tong kuan. Butangan pa ito kining mga bakal.
1: Bakalan pa ito.
0: Paraligon yung kayo katropang alan. Anang ipakita ni Speaker Martin Romualdez sa dapat kongkrito ang iyang liyo.
1: Kongkrito, yun. Dari sa pikas bahin mga katropa, ito ang isigutan ni katropang Bricks. Si Pulong, usay ko ni Pulong.
0: Kining sa pikas po dahi nga bahin, di ay lingaw na lang po ta ning Speaker Martin ba nga issue in town. Mura po tayo mag-uol nga, unsa ba no? Gumikan kay ang uban nga matao, di makatuo nga unani ang naitabo. Speaker ka, kwartahan kayo ka, mayaman ka, todo. Tapos makulong ka nga way kuan, walay piyansa. Gumikan kay plunder ang kaso ni mo.
1: Maloy pa, Maloy punta.
0: Maloy punta oi kay ama nang ayuda ba ni?
1: Oh, bitaw. Oh, oh. Naka-avail ya punta tong taga-tagbugas.
0: Bitaw eh. Pero wala man to na dayon tong plano ni attorney kuan ni attorney sa tingog
1: kanyalita. Ah, sa to. Kinyalita?
0: Oo. Oh. Mm. Kilanita.
1: Ah, oh, Kilanita.
0: Oh. Oh. Wa man to na dayon, bisig na minaw to siya karon basig dayon no na.
1: Eh, sige lang.
0: Katuniagi, katuniagi nga kon, wa man to na dayon para sa
1: kung ugaling si Martin dili siya ingon og guilty ani. Iya katubangon ni, pero wala pa ta kay di pa ta makasulti og kanang guilty ra gyud tao.
0: Pero naguna na siya kung tinuod man gani ni, og dili la ni drama katropang Alan. Kay dunay duda no. Duda nga drama rin nilang duha sa mga agawits. Kung dili ni duda, di doon na nagtuo siya nga doon na pa'y mas higher pa diha karon sa iya. Iya na isumbong.
1: Iya, yeah, isulti. Kinsa isulti niya. Mas higher.
0: Alangan, huwag siya na lang na musagot sa tanan kato pang alam. Nga doon naman na itawa.
1: Adi po kumusagot ay mandamay diyog po ko
0: eh. Oo, oh, doon na itawa man na gasugo ani. Tawagon ako nga kanya ito. Iyaman daw ko nga gihagit ni si Gingnan ni si Saldi nga Saldi pag muuli ka sa Pilipinas pabuthanti ka. Oh, di ba?
1: Di jud ka mabuhi gyud.
0: Oh. Daghan mo assassinate si mo mga piniriso ang mo assassinate nimo.
1: Oh, kuyo ni ganang kuan eh. Kuyo ni siya og kanang connection kumbaga.
0: Oh. Karon, dapat paulion na niya to si Saldi. Ingnon ni Saldi nga Sal. Uli na lang diri Salbi kay ato ning iduot ning mastermind sa
1: kwansan. Kita ra may gibinuangan na ni Sal, kita ra may ilaglag ani.
0: Kita ra bang duha karon Sal ang gipasakaan og kaso nga plunder Sal og kining ako mga sakop gipasakaan pug apil.
1: Mayon si Saldi nga may man ko diri kay nakalingkawas na ko din ako muulik Pilipinas oy.
2: Binuang.
1: Ikaw kay napaulay-ulahi man ka.
0: Okay, okay ka na kay mo atuba man jud ka kunuhay anang kuan nga wad jud ka nang naga na involve anang plan de sa di kini bang flood control.
1: Si Sal, ang atong tatong plano Sal nga mauna si Inday Sara Duterte Sal.
0: Kita man ni sa alaw ta ni Sal. Pero ato si Inday Sara Sal kay grave threat ra man tong iyang kaso maka bail maka
1: bail raman eh.
0: Oh, maka bail man siya kita ni Sal muraga semi-ipit magkita ni Sal.
1: Ipit ay. Anyway, mga katropa ito na balikan.
0: Napatay isa ka issue diri sultanan diri karong katropang Alan. Hindi bang si Congressman Pulong Duterte sa unang distrito sa Davao nangayo siya karon og records sa DBM sa Congressional District Allocation. Sa tanan ni nga mga Congressional District sa Davao City or maingong mamahimo nga sa Davao City kung doon na bagyo
1: ay congressional tibuok ka mga membro.
0: Oh, ay ang katong uban doon naman to yung mga location kay di man sila kontra.
1: Oh,
0: di man sila kontra katropang alam niya siya kay kontraman.
1: So
0: may tabuan ni zero budget yun kuno siya.
1: Oh.
0: Now, gipangatarungan man gud ni sa before katropang alam no, nga doon ay budget ang distrito sa Davao. No? Unya danang nag-yaw-yaw kining si Congressman Paulo Duterte nga ingon siya nga zero budget ang distrito sa mga distrito sa Davao including ang first district.
1: More than 51 billion wala nang tagay naglain ay wala otro he.
0: Nangayo siya karon sa DBM og budget o record kung do na bay posibilidad nga allocations nga gi-allocate para sa district. Otherwise, kung naa dito niya wa na receive sa unang distrito sa Davao City.
1: Na naigi padulungan.
0: Naigi
1: kuan. Na kadawat.
0: Gi kuan gi divert ang kwarta o ibawal na. Di na pwede.
1: Oh,
0: doon ay diversion of funds.
1: Sige, gawa po na, no? Kay at least man lamang, muhatag buka ang DBM. Siyempre, muhatag ang DBM na.
0: Muhatag kay official man nila nga, kuan. Official record man.
1: Hindi man pwede itago ni.
0: Oh. Yawa po kay balo si DBM kung asa gi kuan, unsay gamitan o kinsay nag-withdraw sa kwarta.
1: Siguro,
0: eh, di naman sila nagunit.
1: Muhatag si DBM dia pero dili po siguro tanan.
0: Oh, i-download naman siguro ni dito sa DPWH. Yes, DPWH sa gi-forward ni dito kang kisa tong migo nila kayo nga kongresista, tuwa.
1: Sila rin nagtama.
0: Sila nagtama dito. So man, ikaroon ang atong isgutan mga katropa din sa itong panag-uban sa programang
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Inyo mga mensahe, among basahon sa mga pabalik standby, ha? Alas 7:37 na.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics,
2: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
6: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
7: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!

0: Sa Claric sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Pusay!
5: Bahala mo mga baliwon mo na.
6: Bino
5: mo! Si Tayla din na gumagugma kay baliwon mo na. Mone yung mga ingon, mone ingon nga, the most deceitful part in our body is our heart. Your heart. Hindi mo pailad yung kasing-kasing, kayo sa'yo, mangingilad yun.
6: Bino mo!
5: Mangingilad yun. Bita mga katropa, good morning dya. Kaysa ba niya ito ang mga itimbaya, karoon na kita mag-atos sa ito ang mga issue mga katropa. Kaya niya direk si Gloria Malala Apilo. Good morning, Sir Alan Abais and Sir Briggs Flores, always listening. Bullseye, have a blessed day from Bayugan City. Good morning.
7: Good morning!
5: And si Bakith Hinobiagon, maanyag na adlaw, kaninyong tanahan, happy 26th araw ng Digo City. Salamat. Late former Congressman Dado Ododo Kagas sa pagpasyudad sa kaniadto sa lungsod sa Digos.
7: Good morning!
5: Ito, no? Carlo Jose James Torifranca, good morning mo diya. And lumawak ang baha dahil kay speaker. Lumawak.
7: Good morning!
5: Lumawak ang baha dahil kay speaker. Rich Palacios, good morning Sir Alan. And Sir Briggs, always watching ka Bullseye Family Iyong sa may Tugbok. Family Iyong. Ha?
7: Good morning!
5: And duha ka non-working holiday ang nahatagan og katumanan sa Digo City. Una ang Apubay Festival, ikaduha ang Padigusan, maong para dili mahunong ang serbisyo, magpadayon ang trabaho sa maong gobyerno. May pamudyada, kadaghan mo diha og kanaganing kuan, kanang mga activity karon diha, no?
8: Daghan sila kanang festival.
5: Oh, festival, ha?
8: Atwa diri pisti raman, wa magitay tibal ani.
5: Mga feste na ni.
6: Harold
5: Salang, good morning. Sa Puro Tres kaman si inyo sambog, New Corilla, Davao del Norte. Good morning, Sir Alan.
8: Mao ba ning kining kuan, kining tawag aning unsa ning iyang ilahang Apubay?
5: Apubay.
8: Apubay Festival.
5: Apubay Festival.
8: Apo man siguro ni Apubay.
5: Apubay. Apubay.
8: Festival.
5: Dili di siya sumpay. Apubay.
8: Katong festival sa Digos nga grabe glinitsunay katropang Alan?
5: Katong sa ingon nila nga ang lami nga litson na sa Digos. Yo,
8: tapos tawagon man tuloy
5: lang. Apubay din ni Apo Mount Apo.
8: Oh, niya tapos sa ano nila kanabang tawagon nila og Litson Festival.
5: Oh, Litson Festival.
8: Mm.
5: Oh, niya libre yun to.
8: Dili bayad man gyapon.
5: Bayad ay. Di sa mga kanang
8: siguro ko mato ka sa balay ni Congressman Mark Kagas or Congressman Vice Governor Kagas. Basig libre.
5: Basig libre dito.
8: Kunya wa namo katuod sa balay ani kung ani kuan
5: na. Tuyo kuan ka lisod ka tultolon.
8: Lisod na ko katuod ani kay
5: ang balay ni Dudu murag maka dumdum pa ko. Ambot dito baka nagpuyo gyapon sila si Mark.
8: Na man ni balay si Vice Governor Mark. Dia sa okay. Kuat sa Digos gihapon. Nag-separate na ba ni siya?
5: Oo, niya.
8: Ang kaso kay si Mama na lang man niya karon, Mami na lang man niya karon nabilin, basig tuwa siya dito karon.
5: Tama tama. Napa man si Didi, no?
8: Si former congresswoman na Didi Kagas.
5: Didi.
8: Actually motoy dagandaghan og mga event or kinibang mga
5: Rumingaw ang Digos karon, no?
8: na hatag ngadto sa mga tao nga kalambuan diya sa iyang distrito sa Digos.
5: Daghang mga activity karon niya to. Diya sa Digos City ni mga katropa.
8: Kumusta siguro katropang Alan kung himuon nila ng duha ka ma district ng Digos para way maglalis diya.
5: Bitaw no kay District 1 pero alkansi tong
8: kaning distrito, District 1 mao maning Digos, Santa Cruz, sa posibleng
5: Bansalan.
8: Bansalan, Matanao.
5: Looy kay itong mabilin na katropang bricks.
8: Tapos
5: kay
8: ang distrikto, Padada, Malalag, unsa, Kiblawan.
5: Unsa naman taon ng distrikto in
8: Sulop.
5: Town. Kung ka na mahimong distrikto, unsa na lang na sila diya.
8: Padada
5: eh. Looy, Padada? No,
8: Padada niya. Tapos Malalag. Ang sa Padada. Malalag, mao ba ni original yun nga karaan kay nga kuwan diya, daungan.
5: Sayangan ko diha ba kay tukuran unta na diha og kanang makdokodoko og jabiliho.
2: Pinawa!
5: Ni atras man.
8: Ang quality, Digos sa Digos?
5: Say sa Padada.
8: Ah, sa Padada.
5: Okay. Mo nang lisod kayo nag-separate na niyo sila sa kuan, samot na sila ka yugmok diha. Kaya nga nun ni atras itong mga dagko ng mga food chain tungod sa quality sa tubig.
8: Tingala po bita ko aning Padada ba nga nung ang tubig di man mainom?
5: Mainom man na sa una.
8: Oh,
5: nya karon kay nausong maning ginalon.
2: Pinawa.
5: Dili na mainom ro.
8: Kay kuan man gud mura mag kanang turmeric man to kaniadto no ang color no, murag turmeric.
5: Oo. Mura po na sa Santo Tomas ba? Bomba man ang kuan, parting baho ajong kuan eh.
8: Lapok.
5: Oh. Unya sa una ginainom na muna. Di sa Santo Tomas. Inana do mig ginom mo kanang bahong lapok.
2: Pinawa.
5: Unya karon kay nausong na maning mga ginalon nga tubig gikan sa Domoy, kanang Domoy water mag-liver dito. Di na may manginom sa bomba.
8: Remember din nun ako katropang Alan ba ang kuan vitamin sahay bitaw sa simbahan ba? Ana ang pari nga commercialized na kayo ang atutubig. Kining tubig minugna ba yan sa kitasan? Just imagine nga ang disyerto nga puno sa init pero gipaagas ang tubig dito. Pero karon
5: libre
8: ang tubig i-commercialize na, sobra ka commercialize, politicize pag yun. Commercialize na, gi-politicize pa. Giyon sa pag-politicize ang flood sa Quezon City, Davao City. Ang flood sa water sa Metro sa Manila City, Davao City.
5: Sa Bulacan.
8: Sa Bulacan, Davao City.
5: Sa Pampanga.
8: Sa Pampanga, Davao City.
5: Wala.
8: So, grabe na nga politicize.
5: So, ang tibok Pilipinas, Davao City.
8: Davao City. Grabe ka politicize ang tubig kay pag baha manggo dito katropang Alan sa Manila, Davao City ang pasanginlan.
5: Okay, si Claire man, bunga na sa utok ni Claire na nabaliktad.
8: Karon sa commercial side, gisulod nag butilya. Unya, purting mahala kayo nga hinimo or manis Ginoo ni. Ano, hindi man nila ni panghatag na lang?
5: Bito, no? Kay mahal biya kay ito akong gipalit nga white flour.
8: Pero man ilang ginaangon na nila hindi man ni ilahang tubig. Iya man ni sa Lord.
5: At night, pilagay ng kinadakan ng pilaka ML ng sana, sa battle. Kinagamyan o kinadakan.
8: Anong sa puka?
5: Nabay 10 ml, nabay 5 ml, ano, no?
8: Ang kasagaran 15 ml man 15, siguro.
5: Pwedeng mahala. Mahal kayo. Alangan kay purified naman ang uban, distilled na.
8: Distilled. Mara na nakapamahal kay ginamit pa sila kurente god.
5: Kurentihan naman ta. Anyway mga katropa no, salamat kasi yung pagkuan na og happy Apo Bay di ay no, Apo Bay man. Sumpay mo ni mo pagkuan diri kuan kining sa do hinobyagon. Isumpay man nimo di Apo Bay pagbasa nako.
2: Pinawa.
5: Okay, mga katropa diri sa to apod nga kini Apo yun ibay, ha? Si Martin Romualdez atong nao ni katropang Roy si Congressman Martin Romualdez kay basig kana ganing injection na yun tinuod karon.
2: Pinawa.
5: Kay kagapon napansin nako diya sa iyang kamot ba ako gikan man jud ko kanang hospital no, na hospital gyud ta agi gyud ta na diha pagka kanang ma-injectionan ka kanang dextrosone ka. Matingala ko ani niya nga murag ipapilit naman ang dagom siya, murag wara man niya giwara-wara yang kamot. Unya ipambitay-bitay pa.
8: Natoy nakita na ko nga video kini bang picture katropang Alan nga gisudlan ang iyang ilong og hose sa water district.
2: Pinawa!
5: Andang na. O sa water district, kadako po
8: na. Sabagay, parang mahibalaan na to nga ang kiningihang kaso karon tungod ni sa tubig. Blood control man eh.
5: Blood control, tama. O, no?
8: Manang ibutangan o sa water district. District ang iyang ilong.
5: Para at least malamang makaingon o money, hinungdan sa flood sa kaning flooding.
2: Pinawa!
5: Gani, gamay na to nga hosya. Oxygen pa to.
8: Oxygen. Nakabutang na ang oxygen sa iyang ilong. Alang ato sa to ang kaning speaker sa House of the Representatives. Si House Speaker Martin Romualdez.
5: By the way, igor siya gisuotan o ka nang gipatong ra ang t-shirt, no? Para mag-photo op sila.
8: Gipatong ra, murala gipatong sa iyang sinina niya. Tapos sa dugan niya. Tapos na ihabol. Natabunan ba nga? Para bang...
5: Kapto ganing machine sa kilid. Namang ko'y kanang kauban sa amuang simbahan nga nurse, no? Kabalo po sila mo reading, ana. Normal mo na ito tanan dito?
8: Normal daw?
5: Kung kini ang iyahaning nasa kilid, wala man siya'y gibati diyan. Normal man na. Nalubra pa man gani. Nahinon to'y murag na kulbaan siya, may ilhaman niyo muna. Uy, kini kulbaan.
8: Basi tinunod niya sa polis. Basi ka... Vic, tarunga Vic ha, tininood mo, komedya lang ni.
5: Okay, muingaw man siya, ayun na tanin nyo, kamo ba, si doot na ako, nga sige rin magdawat-dawat sa malita niya, karon magdoot-doot naman ako. Bilabugay na taan ni Ron.
8: Now, gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kasong plunder batok nga to kang former Speaker Martin Romualdez sa kantidad nga 7.44 billion nga kasong plunder. Niyatong human nga napasangin lang ni sila sa flood control kickback scheme ko, no? Ang kaso nagugat man ko ni sa pagdawat sa komisyon o kickbacks gikan sa mga manumalusong flood control projects o guban pang mga infrastruktura ubos sa National Funds or General Appropriations Act gikan sa tuig 2022 hangtod sa 2025. 7.44 lang di ay. Gamay.
5: Mura man siya tip of the iceberg lang.
8: Ingon si Saldico baya dito sa iyang mga statement before nga ingon siya nga gitagaan sila kuta nga taga kuan taga 22 or basta kay 2 billion per week or 2 billion per day.
5: Grabe po, no?
8: Oo.
5: Kung inana magaling niya, pila katuig nilang enjoy?
8: Oo, ganun na nga makuhaan ng kuano, kining uban nga mga agencies. Gikan dito sa kuan, sa DPWH, kuhaan.
5: Grabe, pinahakay.
8: Kuhaan. Pahakan. Ito naman to yung mga insertions. No, so ang insertions. Insertions gikan sa DA, insertions gikan sa DPWH, insertion para sa DepEd, pangkuhaan to.
5: Kini magod sila, no? Obvious kayo nga doon na gigiwaldas nga sa lapi. Pero ang ilaha karo mga katropa nga makita nato ba, nga ilang mga body language, puro cover up. Puro lang yun ilang mga katropa nga unsano ni pag shield karon nga dilita ma, kung muagas manggaling, at least dili tanan mabahaan. Murabag si General Torre maghatag solusyon sa baha ba? Ilang babagan o katong sa to?
8: Katong
5: nababag sa
8: water barricades.
5: Water barricades niya. Napay kanang container po, iyang giapil na. No? Ibabag ito.
8: Itong dump box sa dump truck nga wa na gamit. Guba na go itong dump truck. Ito makalang itanggal yung dump box. Unya giatang dito para nga di mo agas ang tubig.
5: Pero naalang niya po leaking, musulod ba? Mugawas.
8: Pero at least gamay na lang.
5: Gamay na lang.
8: Matuma na ang pangandoy. Ang dream ni President Bongbong Marcos nga hanggang tuhod
5: na lang. Mopon ni sa kining gipangita na to nga kwarta nga trilyones katropang BRICS. Karon kay gibabaga nila ni na may laman sila yung mga tig barricade, at least ang mugawas din na karon nga imbestigahanan bilyon na lang. Muna ni karon kay kuan bilyon lang.
8: At least nakaagas yung gamay.
5: Nakaagas yung gamay.
8: Kay sawa man lang.
5: Okay na lang kay sawa.
8: Nagkinsa kini mga kauban karon ni ni Speaker Martin Romualdez nga gipasaka ang kaso. Naman ni dili
5: na sa... wala man po na highlight nga dakop sila.
8: Wala man diri si Saldico.
5: Si Saldico.
8: Kauban niya kanhing si Bicol Party List Representative Elizalde Saldico. staff ni former speaker Martin Romualdez nga si Jocelyn Serinio.
5: Uy, asa man si Serinio karon?
8: Ako ah, maning classmate ni si Jocelyn? Josephine dito. Josephine Serinio. Jocelyn lang ni. Jocelyn Serinio o si Felicito Guevara nga presidente sa Osaka Money Changer. Okay, dito man lagi ko nung ipakambyo tong
5: kuwan. No?
8: Ang dollar ka to pang
5: alam. Sa bagay, kay dolyares man to. Dito man kayo napakambyo, padulong nga to sa ICC ko na matod pa.
8: Baga dito ginasulti sa katong mga taga, katong ex-marines nga dito magpakambyo. O para ihatag dito kang former senator, unsan eh?
5: Trillanes.
8: Trillanes.
5: O niya, ihatag po niya nga to sa prosecutor po dito sa ICC.
8: Ano si former senator Trillanes? Wala, ay, wala akong kadawat!
5: Niagi raman sa akong kamot na, huwag mo kadawat, ana.
8: Pataka lang mo pamasangil, huwag ko kadawat.
5: Ito, pabagum, di naman ikatuhaan mo, ligar ni si Trillanes, kaya mo naman ilahang, moraman na siya sa debate pa, nianhi ko, aron nga mamaka ko.
8: Di musulti, kay musulti, nianhi ko diri, kay musulti ko tinuod. Muanhi ko, kay mamaka ko.
5: Mamaka ko. Ay, nako.
8: Nasabala sa ombudsman, nga gigamit ka ron ang mga shell or dummy corporations aron nga ang kada bang taguan ang kwarta or money laundering. Din ang pipila